0: Ano yung namamask ko na?
1: Anong floor ba itong tutut time natin at hindi ako makaakyat? Anong aras na? Namamask ko?
0: Oo.
1: Ay, ganyan. O, edi ulitin natin.
0: O, isa pa. Ay, oo nga. Malapit na malapit na. Berne, malapit na yung berne.
1: Oo.
0: Pero dahil dyan, para may pang ber tayo.
1: Yan.
0: Ang oras, 8:04 na umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Demaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita ang Demaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang
4: love, love, love.
3: Nabubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
1: Love ka dyan. Ay, mainit ang ulo.
0: Ay, bakit?
1: Ay, sus, Mario, sa hindi mo maintindihan talaga ang panahon.
0: Oh.
1: Abay, kanina nung dumating ako, eh, lakas ng ulan.
0: Mm.
1: Aba, ngayon ay, dahil lang pa-uwi na si Alvin, eh, umaraw. At ganun, favoritism yata itong
0: sabi
1: ulan.
0: Sabi na, inaasar ka lagi. Oh. Sabi na, aasarin ka lagi. Oh. Nasa yung salamin ko, Ate Jo?
1: Baka na sa ulo mo, wala naman.
0: Wala. Fred, alam mo na.
1: Oy, good morning po sa ating lahat, ha. At maganda po ang panahon ngayon. Tayo ay umaasa na buong araw ay ganito ang ating mararamdaman. At dahil tayo, kapag kaumulan na ng konti, kahit sabi nga, naalala ko noon si Erwin Tulfo, sinasabi, lumuha lang ng konti ang matching,
0: baha na.
1: Ay, huwag naman po dahil ang baha ay hindi pa rin natatapos, partner. Ang problema na yan.
0: Mamaya, ay, hindi po umuhupa, walang umuhupa. Yan sa Bulacan, nga. Sa amin sa Pampanga, Bahamas pa rin.
1: Bahamas, eh, kayo pala ay mga taga-Caribbean, di ba? Bahamas.
0: Yun na lang ang ano ko pala. Yun na lang alias ko kapag nagsulat ako.
1: Ano, sige?
0: Bahamas.
1: Bahamas.
0: Ikaw, partner, ano gusto mong alias?
1: Doray Bordado.
0: Para kilala ka naman gaga.
1: Mali!
0: Para kilala ka naman na gandun, Doray Bordado. Parating na si Doray Bordado.
1: Nagtago pa eh.
0: Nandiyan na si Doray Bordado. Ang tapang, ano?
1: Biglang tapos
0: nakaganong ka, partner.
1: Correct. Tapos hiramin ko lang yung mga tattoo ng anak ko. Pero meron mga peke na tattoo, di ba?
0: Yung
1: mga
0: nilalagay
1: lang yung ganun.
0: Ang alam ko sa mga tattoo dati, alam mo yung mga chicherya dati, ay, kapag naubos, babaligtarin mo, lalagyan mong alcohol.
1: Pwede.
0: Tapos nakatattoo na sa'yo. Bordado ka nun.
1: Oo, pagka sinabing bordado ka, galing ka sa loob, galing ka sa oblo. Sabi, oblo nga, tama na sinasabi ni Yorme.
0: Aba, Doray
1: Bordado. Yan ang mga natutunan
0: ko. Pero mahalaga doon, kahit ganyan ang mga pangalan natin. Ako si Alias Bahamas.
1: Yan.
0: Ikaw si Doray Bordado. Wala tayong confidential funds.
1: Ay, wala.
0: Malinaw
1: wala.
0: Yan.
1: At wala tayong mga mali-malita. Tama.
0: Tama. Wala tayong malita.
1: Wala tayong malita. Oo, dahil tayo ay trabaho lang.
0: Mm-hmm.
1: At tayo ay nag-aalerto lang. Baha man yan. Bahamas man yan.
0: Bahamas?
1: O ano yan? Brownout man yan.
0: Or Jolanis.
1: Andito tayo, puro tayo alerto. Hindi kaya yung mga mag-tay natin ay lumaki na ng todo-todo, kaka-alerto natin.
0: Eh, dapat kasi lagi tayong alert sa mga nangyayari sa paligid
1: kaya
0: natin,
1: nga,
0: di ba? Kaya DZMM lang po kayo tumutok. At syempre, lalong-lalo na sa Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano with the beautiful,
1: yeah,
0: a.k.a. Doray Bordado.
1: Yan.
4: Ganda!
0: Doris, mutya ng masa, Bigornia. Yan,
1: ang angas
0: partner
1: ng dating, no?
0: Oo,
1: Bordado.
0: Parang ang galing mo doon. Doray Bordado.
1: Aha. Pero parang, di ba pagka babae, lap dapat A ang dulo?
0: Oh.
1: O, eh di do, rebordada.
0: Tapos, pagkita sa'yo partner, ang ginagawa ni Dora, ay, nagbuburda ka pala talaga.
1: As in, as parang in. Lola.
0: Oo.
1: Mali.
0: Mali ba? Mali.
1: Pero,
0: ay, naku, pero kahapon, isa-isa na pag-usapan sa impeachment trial partner, yung mga aliases.
1: Alam mo ba?
0: Oh,
1: mga ganyan.
0: May pa-trivia.
1: Oo, may pa-trivia. Alam mo ba yun?
0: Oh. Hindi ko nga, iniisip ko nga nung time na yun. Natutuwa kaya itong mga bayani natin na nangyungkat ng mga pangalan nila at nakukunag sa mga
1: alam
0: ganitong
1: mo,
0: issue?
1: Oo nga, alam mo na naisip ko, na-visualize ko kahapon no, na napapanood ko yun.
0: Oh.
1: Alam mo yung video ni Michael Jackson, yung thriller?
0: Umayo
1: yung mga patay. Huwag ganyan-ganyan.
0: Tigilan, sabi ng mga. Huwag kami. Ay, nako.
1: Pero ano ba naman ang magagawa natin? Karapatan po yun ng Senator Judge na yun.
0: At kung doon niya nakikita yung comparison sa paggamit ng aliases na even before, meron na.
1: Oo. Pero tumayo din naman si Bam Aquino dahil pati ang kanyang tiyuhin ay, tama ba tiyuhin niya? Ay nabanggit. Ayun, ang alam ko lang doon sa binanggit ni Robin Hood Padilla ay yung si Marcial Bonifacio. Yung iba hindi ko na alam.
0: Dati memorize natin yun.
1: Memorize natin talaga. At saka nakita natin na memorize natin dahil kopya tayo ng kopya doon sa katabi natin. Di ba?
0: Pagka
1: yan na ang examen natin.
0: Oo.
1: Pero,
0: mga Huseng mga ganun, di ba?
1: Huseng Batute.
0: Oo.
1: Yan.
0: E talika lang ginto. Meron
1: bang ganun?
0: Hindi ko.
1: O, di ba? Kaya marami tayo na pupulot na hindi lang drama, hindi lang action. Oy, si Lito Lapid, tumayo pala kahapon.
0: Ano, isang araw, chef, ikaw ba naman partner, idawit ang lapid?
1: Ayan na nga.
0: Diba? Paano na dawit ang lapid? Bakit naisip among others, lapid ang ilalagay
1: kaya
0: ninyo?
1: Kaya nga.
0: Napatayo tuloy.
1: Sabi nga ni Senator, nananahimik nga ako. Hindi, tumayo na siya dati, diba? At meron naman siya ng mga napapasin.
0: Yung mga nauna, ano naman yun? Sa session hall naman yun, sa
1: correct.
0: Senate session, nung mga away-away nila, di ba?
1: Tama.
0: Sabi, mag-away-away, doon naman din siya una nagsalita. No?
1: Tama. Mas doon ako sa less talk, less mistake. Doon na ako. At hindi ka...
0: Ayaw mo ng aliases?
1: Doon na lang tayo sa mga alias na, kasi bastos hindi pwede.
0: Wag, mali!
1: Mawawalan tayo ng
0: trabaho. Mapapalo tayo.
1: Kasi,
0: hindi mo pwede yun.
1: Yung mga bastos, hindi naman talaga kabastusan, kundi katatawanan.
0: Aha.
1: Kaya lang, syempre, meron tayong mga tagapakinig na mga bata. Hindi po pwede, ha, mga bata. Mag-aral kayo mabuti. Punta na kayo sa classroom. Ano pag ginagawa niyo dyan sa...
0: Mag-aral lang nga kayo.
1: Maya na kayo mag-fishball. Ano ba? Wala pang
0: tama.
1: Reset.
0: Lumabas para lumabas. Mag-fishball. Guard!
1: Ako
0: nito, lumalabas sa batakas sa klase, One week, two weeks na lang hindi pumasok.
1: Meron na pala tayo dahil kanina bilanggit ko nga sa iyo, partner, di ba, ang mga Bahamas, hindi pa natatapos.
0: Ay, totoo.
1: At lahat tayo, pati ang gobyerno, ay nahehelo na talaga. Ano ba talaga ang dapat gawin? Kasi saan ka magsisimula? Para ma-resolve ba yan? Ang dami-dami mga rason. Unang-una, yung mga flood control projects na pumalpak. Pangalawa, ang mga tao mismo ang may kasalanan dahil kung saan-saan nagtapon.
0: Bakit
1: ang bilis naman ang bunga nga ko para
0: basura.
1: Tapon-tapon ang basura kung saan-saan na lang. Ngayon, mayroong Camille DNR na nagsasabi na, bakit hindi natin gawin?
0: Pinapaigting sa mga LGU yung gustong pagtatapon.
1: Oo, at saka gawin from waste to energy. Pwede pala yun.
0: Oo. Pero partner, ang tanong dyan kasi, mailang mga LGU, hindi naman din daw kasi regular na kumukuha ng basura. So, alimbawa, may mga community daw na minsan a month bago makuha yung basura.
1: Oo.
0: Minsan 2 weeks bago
1: alam mo
0: makuha. O paano ngayon nila... Saan nila dadalhin? Saan mga
1: alam
0: residente?
1: Alam mo kung bakit naman.
0: Bakit?
1: Meron
0: bakit?
1: Din namang mga depensa, yung mga taga-kolekta. Hindi kayo nagbabayad
0: Huh?
1: Wala kayo sa oras magbayad Iniipon ninyo yung utang ninyo Paano kami kukolekta sa inyo?
0: May
1: ganun. Partner. Kaya chicken and egg.
0: Babaho tayo lahat.
1: Ayan na nga.
0: Kaya sasabihin ng mga may bahay na walang di kinukuha na basura.
1: Oo.
0: Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tsug!
1: Ayan, may pasiparusa po yan, ha? Alalahan ninyo. Hindi po
0: bawal
1: pwede.
0: Bawal po yan. Kaya naman.
5: Bawal yan.
0: Ay, sino yun?
1: Hindi ko alam. Bakit? Sino yan? Kaya naman, partner,
0: kaya naman baka kausap po natin.
1: Basura,
0: dahil sa usaping basura na ito at problema, ay paano nga ba makakatulong ang mga local government units natin?
1: Yan.
0: Diba ang mga city, ang mga municipalities, ay makakausap po natin ang national president ng League of Municipalities of the Philippines, LMP, at syempre, ang mayor ng Echague, Isabela, si Mayor Faustino Ino D. the Fifth. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Mayor.
6: Good morning, Ma'am Doris and Sir Robert, at maraming salamat po no sa pag-imbita po sa akin. Good morning po sa lahat.
1: Opo, opo. Lagi po nating hinahanap ang mga mayor kapag ganito pong may kalamidad. Ayaw naman natin tawagin na full-blown crisis itong sa basura natin. Pero lagi tayong hinahanap. Asan ang mga mayor?
0: Mm-hmm.
1: Anong ginagawa ng mga mayor?
0: Mm-hmm.
1: Ito, sagot. Meron silang plano. May plano kasama ang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-convert, tama ba partner, ng waste to energy. Mayor, kayo na nga po magpaliwanag kasi ako noong ko pa yan narinig pero hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon.
6: Kasi meron pong, tama po kayo, no? Kasi sa ngayon po, no, pagtitingnan nyo po yung ilan sa mga bansang malapit po sa atin sa Asia, madalas na pong ginagamit po ito mga waste-to-energy solutions. Particular na rin po, nagagamit po ito pagka mga densely populated na areas. Dahil para po maging feasible lang isang waste-to-energy na planta, ay talagang yung amount po ng waste na dapat nilalagay po daily, ay talagang napakarami yung volume. So sa mga lugar na medyo magkakahiwalay pa yung coverage area, yung kailangang i-collect na basura. Siyempre, logistics-wise, medyo mahirap. Pero kung sa NCR at mga ibang highly developed na po na mga lugar, potential po na solution po ito. Because two birds with one stone po tayo. Masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag... wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente, which kulang din po tayo sa bansa natin. Kaya ginagawa na rin po ito sa maraming bansa, no? Japan, sa China, sa Indonesia, at iba pa, no? Marami po. So ito po ay isa po sa potential na pwede po nating i-explore, no? Na solusyon.
0: Opo, pero Mayor, alam naman natin yung limitation, lalo na ng mga municipality, di ba? Sa resources, at sabi nyo nga, hindi kagaya sa mga highly urban na cities capable sa mga ganyan. Pero sa panig po ng mga municipalities natin, paano po ninyo nakikita, paano nakikita ng LMP na makatutulong ito mga LGU natin para po dito sobrang napundami talaga ng basura at paano natin makokontrol yung illegal na pagtatapon? Tayo rin po kasi ang napipinsala, Mayor.
6: Opo, tama po kayo, no? Actually, sa 9003, yung RA 9003, talagang responsibilidad din po ng mga local government unit. Mula po sa barangay hanggang sa munisipyo, sa probinsya, yung pagkokolekta at pagde-dispose po, no, ng waste. So we really have to address this at right at the source, no, sa mga household consumers po natin. Dapat po talaga sa barangay level pa lang, ma-enforce po sa mga communities po natin na mag-segregate sila. Kasi yun po talaga yung nagkakos po ng isa sa mga dulot ng bahay. Diba? Pag ang daming basura, mga plastic, mga bote sa drainage, na-overwhelm po yung ating mga drainage systems. Kaya po kung isa sa mga suggested policy ko po, no, sa LMP at pinag-uusapan po namin sa mga mga meetings at cluster conferences po namin, nasa barangay pa lamang, pagka walang segregation dapat ang isang lugar, isang purok sa barangay, walang koleksyon para matutunan yung isang community na mag-segregate at the house level at magkaroon po tayo ng mga barangay clean and green competition, no? LGU, kung wala sa aking munisipyo, nang sa ganun, matutukan din ng mga barangay officials yung paglilinis at pagkukolekta ng solid waste. Of course, I also believe na dapat po ma-involve din sa totoo lang po ang mga paaralan dahil para sa at a young age, maturuan po natin yung ating mga kabataan, madisiplinahan din po sila para hindi rin po pagtanda nila, eh matuto na silang nagdi-dispose at nagsisegregate. So I think we should have like school recycling competitions and so on para ma-involve din yung ating mga kabataan habang bata pa lamang po sila.
1: Oh, pero Mayor, sa palagay ninyo ay susunod ang mga tao?
6: I believe naman po, no, pagka meron po tayong konting, like for example, yung no segregation, no collection. Siyempre, pag natambakan din sila ng basura, matututo rin sila na mag-segregate. Not only that, I think yung ginagawa din po, no, sa may mga best practices po yung iba po nating mayors across the country. Yung iba po sa kanilang ginagawa nun po, nagbibigay ng incentive pag kayo rin nagsisegregate. Kung makakolekta kang ilang kilo ng plastic, papalitan ko yan ng bigas. O kaya papalitan ko yan ng ganitong incentive, bibiling ko yan sa'yo. So may income pa po dun sa mga kababayan natin. Meron pong mga ganitong best practices na ginagawa po in across the country. So yun po yung gusto rin po nating ma-adapt ng iba't ibang mayors no, sa ating bansa.
1: Nakita ko yan, Mayor, yung ano, partner, yung MMDA, ginawa nila yan. Kapag ka mag-iipon ka ng basura, tapos nadali mo doon sa kanila, papalitan nila isang kilong bigas, adelata, yung mga ganun. So may incentive.
0: May ibang LGU barangay dati, hindi naman basura, pero lamok, partner.
1: Lamok?
0: Diba? Oo, lamok kapalit ng bigas. May mga pag-ganun sila dati.
1: Anti-dengue naman.
0: Oo.
1: So Mayor, yung ganitong klase, teka lang, pakipaliwanag, waste, kasi tayo, yung mga kasama natin, yung kumari ko dyan na naglalabak ngayon, hindi niya alam ano ibig sabihin, waste to energy. Paano po yun, Mayor, yung ating basura, i-convert natin para magamit bilang...
6: kuryente po. Yung waste to energy po na sinasabi po natin, yung mga malalaking planta po kasi na ginagamit po nila. For example, sa Bogo, Indonesia. Meron po kasing like yung actual na waste po natin, kinokombust na po ito para maging energy. And sa teknolohiya po kasi ngayon, generate na po, na kaya na po nating mag-generate ng kuryente, na malinis na kuryente, no? By burning, even though we burn waste, ay makakapag-generate na po tayo ng kuryente. So yun po yung isa sa mga pwedeng solusyon, no, sa lalo na sa mga sa NCR, yun talagang highly developed na po ng mga lugar. Talagang sandamakmak po ang consumption ng basura every day, no? So yun po ang isa sa possible na solusyon.
1: Kaya natin, may kakayanan po tayo at may sapat na kaalaman kung paano po gawin yan.
6: I believe naman po, no, other countries are doing it. We can adopt the same technology. But in terms of resources, yung kapasidad, yun po I think ang isa sa mabigat, no, para sa aming po mga local government units. Tingin ko na po ang pwedeng explore po is magkaroon po ng joint ventures between local government units. Kunwari, sa akin, meron ako mga kapitbahay na anim na bayan na feasible po magkaroon kami with the amount of waste at logistics-wise magiging posible. So pwede po kaming mag-usap-usap with, of course, with the support ng probinsya at maybe the national government, we can explore joint venture between local government units, which is pwede naman pong gawin po ito. So, para lang po ma-fund po natin yung mga ganitong klaseng proyekto. Dahil malaki rin po talaga ang halaga na kinakailangan sa mga ganitong proyekto.
1: So, sabi mo nga kanina, Mayor, ano, sabi ni Mayor, partner, shooting two birds with one stone. So, pagka ganyan po, paano po natin masasabi na ang mga, ayan, hindi lang problema sa basura, kundi problema doon sa pagbaha. Lahat yan ay masosolusyonan natin. At gano po, sa palagay nyo, gano katagal magkakaroon ng resulta ang ganitong klaseng plano natin?
6: Sa ngayon po, syempre, yung pagpapatayo ng isang planta, that will take time. That's why kaya nga po talagang at kami rin po sa League of Municipalities, nagbigay po ng direktiba ang ating presidente na talagang tutukan po namin ang solid waste management sa lahat po ng bayan. Ngayon pa lamang, of course, yung mga areas po na hindi naman binabahang ngayon, pero ngayon pa rin, mag-dig na kami, di ba? Maglinis na kami. Barangay, ma-maintain po mabuti. Yun po talaga, dapat minimaintain po ito ng mabuti yung mga drainage systems po natin para pagka may panahon na hindi po natin in-expect na ganyan po nangyari, tatlong linggong hindi tumitigil yung ulan, at least kahit papano yung may free flowing po yung tubig, kasi nakita po natin grabe yung basurang lumabas nitong nakaraang linggo, no?
0: Dami.
6: So nakakalungkot na ganun yung nakita nating lahat. Of course, it's a problem that we have to address.
1: Opo. Kaya si Robert. Robert, ikaw mismo, experience mo. Oo, sa lugar ninyo, lubog kayo.
0: Mayor, pero itong mga basura na to, syempre, mas na-highlight itong tambak ng mga basura dito sa Metro Manila, sa Parañaque particularly. Uh-oh. Pero bigyan nyo nga po kami ng perspective doon sa report ng mga miyembro ninyo dyan sa League of Municipalities. Pagdating doon sa area nila, gaano din ba kalala? Kasi minsan hindi na natin nakikita, minsan hindi na nakakarating sa national television, di ba? Yung mga ganyang storya. Pero sa inyo po, ganun din ba? May mga instances ba na kagaya na nangyari sa Parañaque na pwede kang lumakad sa basura?
1: Opo.
6: Alam niyo yung sa Parañaque naman po kasi talagang, of course, that came from ibang lugar na po.
0: Ayan
6: no?
0: Na po, correct.
6: Nagkataon lang, doon na ho nakolekta sa Parañaque, doon na ho nagsama-sama sa Parañaque. Pero that's the sum of the waste of other neighboring cities and municipalities in even sa ibang probinsya na nag-flow na ho doon sa area ng Parañaque. And yun din po yung sabi ng mga ibang mayors kasi meron po talagang mga bayan tayo or mga city na sila po yung low-lying area. Pag talagang tuloy-tuloy yung ulan, na-saturate po sila. Siyempre, naturally, doon po talaga pupunta lahat ng tubig, meron din lahat ng basura, lahat ng debris, doon na ho pupunta. So sila po talaga yung pinakakawawa. No? For example, na lang po sa amin sa Cagayan Valley. Pagka ho, alam nyo naman ho, notorious ho kami na hanggang sumasalo ho ng mga bagyo at ulan.
0: Correct.
6: Lahat ho ng tubig namin, pag dumaan na ho ng Isabela yan, bubuhos punta po yan hanggang Cagayan at dun po kasi lahat ng downstream. So yung Cagayan, sa Tuguegarao area, nakikita po natin ho, palaging lubog, palaging ganyan. So, na-tendency silang ho talaga ng tubig, dun ho pumupunta. So, sila ho talaga yung pinakakawawa. No? And I'm sure it's the same for NCR and other areas in Luzon na talagang dun po na iipon yung mga basura at tubig pag may ganitong pangyayari.
1: Opo. So ang kakailanganin dito, Mayor, ay talagang pagtutulungan. Hindi lang nung dun pa lang sa bahay, mga residente.
0: Tama.
6: Yes po, everyone, lahat po tayo talagang tulong-tulong po tayo. Bayanihan, problema po nating lahat ito. I believe na talagang dapat to. Tulong-tulong din po tayong resolbahin ito. No? Hindi po kaya ng kahit sinong tao ito, ng isang LGU lamang, diba po, lahat po tayo dapat magtulungan, pati ang ating mga komunidad at ating mga kasamahan sa barangays, communities natin, tulong-tulong po tayo.
1: Ano po ang reaksyon ng national government sa plano na ito?
6: With which plan po?
1: Yung waste to energy, yung ating
6: of course,
1: yung plano ninyo na
6: different ideas po no on how to address ito pong waste problem natin. Of course, pagdating ho kasi sa waste energy, again, tama po kayo kanina, hindi naman po ito short-term solution. Ito po ay medyo mas pang long-term at and this is of course yung concerns natin. Saan ba natin ilalagay ito? Ano ba yung mga magiging most ideal no ng mga sites natin? So, of course, we have to further study this. But this is really something that they're doing across the world. No? And it's something that's working. Saka yung nakapag-generate pa tayo ng kuryente. So,
1: kaya
6: I think
1: nga.
6: In the long term, talagang dapat po ma-explore po natin ito.
1: Oo. No? Kesa naman year in, year out, ganito ang problema natin.
0: Laging ganito, lagi may panawagan, laging may pangihibok sa publiko.
1: Laging diba? Alerto.
0: Oo, alerto ka ng alerto.
1: Kaya nga, wala rin naman nangyayari.
0: Correct.
1: Kaya tinanong ko si Mayor, ano ang reaksyon ng gobyerno? Kasi meron bang full
0: kasi sila
1: support?
0: Kasi sila magpupondo.
1: Yun
0: malaking tulong kapag pinondohan niya, di ba? O magtayo tayo ng ganito.
1: Tama.
0: Sa ganitong lugar, para yung mga nearby provinces, dito na din ang tapon, magiging energy pa yung waste nila.
1: Correct.
6: Opo. Yun po, of course, this is something to explore. But in short, talagang kailangan lang po kami na po mismo sa mga munisipyo,
0: opo.
6: Ang lahat po ng cities, ang lahat po ng barangay, pagigihan pa po namin lalo, no? Yung pagkukolekta, pagsisegregate, yung responsibilidad din po talaga namin na of course, ma-inform din yung mga kababayan natin. No? It's also our job as leaders na ma-encourage natin to get everyone involved. No? Parte rin po ng aming trabaho yun. Responsibilidad din po namin yun. Pero hihingin din po siyempre namin ang tulong at suporta ng ating mga kababayan din na tulong-tulong po tayong resolbahin po natin ito.
1: Okay, so Mayor, ngayon ito hanggang dito lang tayo. Pero hindi pa tayo tapos.
0: Dahil
1: kailangan nating ma-update tungkol dito kung
0: maganda
1: ano.
0: Maganda yung sinabi ni Mayor na dapat simulan talaga sa bahay, sa pamilya.
1: Ayun na
0: dapat
1: nga.
0: Nakikita ng family na mga bahay-bahay na mag-segregate na tayo.
1: Dapat bata pa lang talaga
0: tagal na ng batas na yan.
1: Ay, hindi ko
0: lahat
1: alam.
0: Lahat ng kulay ginamit para dyan.
1: Kaya nga, lahat na ng mga yung mga nakapaskil sa eskwelahan.
0: Diba?
1: O hilong-hilo ka na.
0: O
1: may naalala nga
0: sa school, may ganyan. Sa mga pasyalan, may ganyan.
1: Nga,
0: sa mga mall, diba? Pero pag uwi mo ng bahay, aba, sige, hagis ka lang ng hagis. Magkakahalo lahat.
1: Harilawa ay matuto na tayo dahil hindi naman po nagiging maganda ang resulta nito. Kaya makinig po tayo sa ating mga lokal na opisyal. Makipag-cooperate po tayo. Huwag po matigas ang ulo natin. Lalo na't andyan po ang LMP.
0: Diba? Babantayan natin yung mga projects.
1: Babantayan natin ang LMP kasi sila dapat ang mag-implement yan. Sila dapat ang...
0: Maglilid. Sila magtitimon, gano'n?
1: Sila magtitimon. Oo, kayo ang timon, Mayor. Kaya malaking responsibilidad po yan. Pero syempre, lahat tayo ay susuporta naman.
0: Dapat. Yeah. Hindi magiging effective ang project, ang program, kung walang suporta ang community. Di ba, Mayor?
6: Yes po, tama po kayo. Kaya naman po ako... with the our conferences po no, pag nag-uusap po kami ng ating mga mayors, talagang this is a priority po talaga rin ng lahat.
1: Ay,
6: at ganoon na rin, alam niyo po sa first start of the year for 2027, kami rin po sa LMP magkakaroon po kami ng first na zero waste forum.
0: Ayun.
6: Namin na gagawin for all the mayors across the country, at iimbitahan po namin yung mga experts po natin globally, mga mayors po ng ibang bansa.
1: Ayun.
6: Paano rin po nila ina-address yung waste problem po nila sa kanilang mga lugar para ma-adapt po natin yung mga best practices. We will do this first quarter po of next year.
0: Ayun.
6: Para po magkaroon po kami ng goal setting din no sa aming mga bawat munisipyo. Pero at the meantime, syempre, may direktiba po ng ating presidente na bigyan po namin na mag-focus po kami dito. At tutukan po namin talaga no ito pong solid waste management natin. At yung compliance naman po no, may batas na nga talaga tayo, tama po kayo, tagal-tagal na nito. Pero yung strict compliance po talaga itong RA 9003 ang kinakailangan po ng lahat.
1: Opo. So sige Mayor, hanggang dito muna tayo.
0: Mm-hmm.
6: Maraming salamat
1: pero
6: po, no,
1: sigurado
6: Doris
1: po,
6: and Sir Robert.
1: Sigurado hindi pa tayo tapos. Para may pagbabalik.
6: Hindi pa tayo tapos.
1: Mayor, maraming
0: salamat po, Mayor.
6: Salamat din, oh. Mag-iingat po kayo. Good morning
1: ingat
6: sa inyo.
0: Good morning po.
6: Bye-bye.
0: Si Mayor Faustino Ino D. the 5th ng Echagüe, Isabela, ng National President ng League of Municipalities of the Philippines.
1: Yan, pasalamat tayo kay Mayor kasi alam ko meron siyang flight. Siniit lang tayo. Sana...
0: Ayun, naiwan na daw.
1: Ay.
0: Naiwan na.
1: Nasarado na yung pinto.
0: Ang dami mo daw tanong.
1: Nasarado yung pinto. Pakikatok nga, Camille, yung aeroplano. Si Mayor, hindi pa nakapasok.
0: Oo. Alam mo bakit? Iyahabol natin, may time pa siya eh. Tina mo, tutut mo, partner.
1: Hanapin ko na naman.
0: Hanapin mo muna, partner, ha? Para hindi malate si Mayor. Ayun.
5: Oo, galing.
0: Aba, kaga na mamas ko.
1: Uh-huh.
0: Dahil dyan, ang oras po natin, 8:31 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: At dahil dyan, partner...
1: Sabi ko, napakabango naman ng executive producer natin.
0: Manghihingi tayo ng ano niya.
1: Manghihingi kami ng 2 minutes. Overtime pala.
0: Kaya pala nakabantay sa atin dito. Bawal, hindi
1: bawal,
0: pwede.
1: Hindi,
0: at dahil dyan, para din tayo mag-overtime, narito na po ang ating mga radyo patrol. Unahin natin ito. Alamin po natin ang lagay ng panahon at sitwasyon. Siyempre, ikutin natin. Banda dito sa atin, partner. Quezon City, Caloocan, Malabon.
1: Parang dito sa banda natin na nag-uulan eh.
0: Kaya nga eh. Tingnan natin ang sitwasyon mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, raining pa rin?
7: Magandang umaga sa inyo, Robert at Doris. Nandito ako ngayon actually sa Malabon. At kanina ay makulimlim yung panahon dito. Naranasan namin yung ulan at saka yung ano din ano, pero ngayong mga oras na ito ay medyo umaaraw na dito sa bahaging ito ng Malabon. Pero kanina bumuhos ang ulan sa bahagi ng Congressional Avenue nung papunta kami dito sa Malabon. Sa Quezon City, ngunit hindi naman ito nagtagal at humupa ng dumating kami sa bahagi ng EDSA Roosevelt Avenue. Pero nagpatuloy ang katamtamang lakas ng ulan sa bahagi naman ng Balintawak habang umaambon na lamang. Nang kami ay dumating naman sa bahagi ng Bagong Barrio at bahagi ng Monumento sa Caloocan. Pakas rin ang pag-ulan sa kahabaan ng Samson Road hanggang makarating kami dito sa Rizal Avenue sa lungsod ng Malabon. Sa kabila ng pag-ulan ngayong umaga, wala naman kaming mga pagbaha na dinaanan at hindi rin dinaha yung mga kalsada na aming dinaanan kanina. At ngayon nga, no, Robert at Doris, dito kami

0: Bukod dyan, Robert at Torres, meron din dito, no, nakita ko dito, no, sa bahagi ito ng Malabon, Barangay Longos ito, makikita nyo, ayan yung mga garbage truck na nangongolekta ng mga basura dito sa iba't ibang barangay ng Malabon. Mamaya magkakaroon ako ng follow-up report, so ano yung abangan ng mga kapamilya natin sa Balitapatan, ano, yung pangongolekta ng basura.
1: Ayan na nga.
0: Malabon para maibsan nga
1: basura. Yung dati kasi, dyan sa May C3, di ba, partner? O sa May Sangandaan area. Oo, sa May Sangandaan. Eh, minsan may natatambakan ng basura.
2: Pati
1: sa ngayon,
2: doon?
1: Oo. Ngayon ba, meron pa rin ganyan? O matagal na nasolusyonan yun?
0: Dito sa pag-iikot namin, Robert, ano, ngayong umaga, may mga lugar kami na nakitaan ng mga basura. Pero yung mga basura naman ito, mga nakasako na. So I think ine-expect na ng mga residente
1: daraan
0: na pick upin ito nitong mga truck ng basura na nandito sa gilid ko ngayon. Ngayon naman, itong mga basura na nasa gilid ko ngayon, makikita ko, punong-puno na ano, yung mga truck nila. Kaya naman, yung iba ay sinasali na nila yung mga nakolekta nilang basura doon sa mas malaking truck naman. At mamaya, kakausapin ko nga yung mga nangongolekta dito ng basura tungkol nga dito sa kanilang programa, no, sa pangongolekta ng basura at pagsasaayos, paglilinis itong mga estero at iba pang mga lugar dito sa kanilang lungsod para kahit papaano yung pagbaha ay maibsan at hindi maging ganun kataas para ng mga nakaraang mga taon.
1: Okay, sige, tingnan natin sana na lang maging maayos ang lahat, partner.
2: Oh, waste to energy mo yan, ha?
1: Actually, 'di ba? Tingnan natin kung darating din sa time na ganun, hindi na natin pinoproblema talaga yung basura.
2: Sana naman.
1: Nako, Nico, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Mula po dyan sa Malabon, ito naman, partner, ilang nagkakarinderya sa Pasay City, aba, kanya-kanyang diskarte para hindi makapagsayang ng kanin. Ay, dapat lang, oo. Mm-hmm. Yung iba kasi kapag hindi kaya, huwag nyo nang dadagdagan. Half lang, half cup.
2: Ganun. Yung iba nag-extra rice ka agad, tapos maya-maya.
1: Ay, busog pala ako.
2: Oo, kaya hindi ko nakaya. Bundat na ako.
1: Ubusin mo itong kanin ko, di ba? May ganun. Ay, nako.
2: Bigay nyo po kinamuning, kina-brownie na naandyan.
1: Tama. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, may pa-extra rice ba dyan?
3: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Yung iba kasi parang natakaw tingin lang, o order ng isa pang takal ng kanin, tapos hindi naman mauubos. Kaya batay dun sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute, umaabot na ng higit 24 billion pesos na halaga ng kanin yan, ang nasasayang ng mga Pilipino kada taon. Katumbas ito ng halos 11 milyong sako ng bigas. Kaya naman para makaiwas sa pag-aksaya ng kanin, may diskarte ang ilang nagkakarinderya na kapanayam ng Radyo Patrol sa Pasay City. Yung isang parisan sa Barangay 184, sinabing hindi dapat iniiwanan sa kaldero yung mga kanin na dumidikit dito kapag nagsasaing. Hindi kasi nila ibig sabihin ito ay totoong o sunog na yung kanin, kaya pwede pang ihalo doon sa bagong saing. Dapat din nilang sukatin ng tama yung isasaing na bigas para hindi labis kung maging matumal ang karinderya.
4: Pintay babaw lang. Ako, yung pagdating ko doon sa may nakailalim na, kasi masasayang po yun eh. Kaya halo namin sa bago, inimix lang namin yun. Tapos saka kakayo rin po. Matay na, okay na po, pwede na po sa iser.
5: Kailangan po, magsayang lang tayo ng alam yung kaya lang maubos sa isang araw na.
6: Alam mo nang kakapusin ka na, magsayang ka na para hindi ka kapusin sa titindam.
3: Yan ang mga tinig din na Juliet at Marilu, no? Mga tindera yan dun sa mga karinderyang inikuta ng Radyo Patrol. Robert at Doris, walang Unli Rice promo dun sa mga naikuta nating karinderya. Pero payo rin nila, kung nag-aalok naman ang Unli Rice, dapat sukatin lamang yung takal para hindi labis ang maibigay at masayang kung hindi mauubos. Sa ngayon, Robert at Doris, nag-ikot na tayo. Dito na tayo sa may bahagi ng Mandaluyong City, kung saan nakararanas ng nasa katamtamang lakas ng pag-ulan. Wala pa naman tayo nadaanan na bahagi nitong Mandaluyong kung saan tumasa tubig o bumaha dahil nga dito sa lagay ng panahon na ito.
1: Ay naku,
3: yan,
1: Zeus.
3: Ang balita.
1: So, yes, ha, Robert. Walang partner, wala yung gabundok na kanin.
2: Wag na muna tayo mag-extra rice. Wag magsaya.
1: Oo, lalo ngayon nalulubog, di ba? Yung mga pananim natin, yung mga palay natin.
2: Kagugaling lang kasi sa bagyo, habagat.
1: Tapos sasayangin mo lang. Yung mga dati, yung mga lolo't lola dati, partner, kahit

0: isang piraso yan.
1: Nako.
0: Na kanin. Oo, diba? Butil. Hindi pwede. Butil lang kanin. Oo. Hindi pwede hindi mo kainin. Bawal yung mga nagkalat-kalat sa plato mo. Malinis dapat.
1: Eh, busog na ako, loo.
0: Sumukurot?
1: Ay, sige.
0: Sumukurotin kita.
1: Gusto
0: ang hirap-hirap kumita ng pera. Ang hirap-hirap itanim yung mga ganyan. Sasayangin nyo lang.
1: Gustong gusto ko nga po itong kanin.
0: Oh, very good.
1: Kahit bundat na ako.
0: Zeus, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus. Ito naman, partner, Habol. Pamilya. Pamilya ng Padre de Pamilyang nasawi dahil sa leptospirosis, nangangamba sa muling pagbaha sa kanilang lugar.
1: Agoy.
0: Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado at Tindi Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
3: Robert at Doris, sa ilang taon na nakararanas ng pagbaha sa kanilang lugar sa Santa Cruz ang pamilya Mamerto. Ngayon lamang nadagdagan ang kanilang takot matapos mamatayan ng Padre de Pamilya dahil sa leptospirosis. Nakaburol na ngayon sa tapat ng kanilang bahay ang labi ni Tatay Nado, kung tawagin dito, ng kanilang kabarangay. Kwento ng kanyang hipag na si Leonila, una munang naglinis ng kanal kapalit ng 500 pesos si Nado bago ulit na palusong sa bahay ng habagat para maghanap ng pagkakitaan matapos matanggal sa trabaho. Pagamat malusog naman ang biktima, inakalang trangkaso lang ang naramdaman, pero agad na lumitaw ang sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng mata.
4: Ang bilis kasi ang painis na naunang sinira yung kidney. Kasyon dito pa. Meron kaagad siyang komplikasyon.
5: May sugat siya, ma'am, saan banda? Sa paa?
4: May halit po siya sa paa. Bumaba pa siya nung baha. Natanggal nga siya sa trabaho. Naghahanap siya ng pagkain. Umiikot siya. Linis niya po yan kasi barado po. May nagpalinis po. Wala sila pang kain. Marami siguro daga dyan sa kanya. Marami nagsasabing daga lang pala yung katapat niya. Kasi syempre, pagka hindi kasakitin, mabibigla talaga yung tao.
3: Robert Catadoris, nagpalipat-lipat pa daw sa dalawang ospital yung biktima hanggang sa San Lazaro Hospital na ito binawian ng buhay dahil sa komplikasyon. Dagdag pa ng kanak ito, nakaka-celebrate lamang ng birthday ng biktima nitong Hulyo, kaya hindi nila lubos na maisip na mawawala si Nado sa isang iglap. Mahirap anila ito para sa kanyang mga naulila, lalo't wala na rin mag-aalaga sa asawa nitong tinamaan ng stroke at sa kanyang apat na anak.
4: Masakit, lalo na sa pamilya, lalo na sa asawa, stroke eh. Kawawa naman. Nahirapan talaga kami, lalo na ngayon. Wala naman sila, may mga estudyante yung anak.
3: Pangamba ngayon ng pamilya, Robert at Doris, na babaha ulit dito kapag maulan. Lalo na itong area nila, Robert at Doris, hindi na to malayo sa Rizal Avenue. Kung matatandaan ninyo, nung habagat ay lubog sa baha yung bahagi ng Rizal Avenue. Kaya kung sakali, ay lilikas sila agad sa barangay at iinom agad ng doxycycline. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, bukod dyan kay tatay na nasawi, of course nakikiramay tayo, no?
1: DZMM,
0: sa pamilya po ni tatay na nasawi sa leptospirosis. Dyan sa community nila, meron pa bang iba na nabalitaan ka na nagkaroon ng leptospirosis din?
3: Banda dun sa kabilang barangay, Robert, doon tayo una nagpunta, doon sa katandaan ninyo, mini-report tayo na Estero de San Lazaro.
0: Correct.
3: Kasi doon may mga lumangoy, may mga ano. Wala naman daw tinamaan doon kasi agad silang uminom. Dito sa case kasi ni tatay, hindi sa agad, doon nagbigay daw ang barangay ng doxycycline. Kumbaga parang una, hindi nila pinansin eh. Hindi daw nakainom ng gamot at kailan malala, doon na lang sinugod sa ospital. Pero so far, dito sa kanang barangay, si tatay pa lang. If sa barangay 354 ito, Robert Atorista Cruz, sa pa lang naman ang casualty dito sa kanilang lugar.
1: Kaya dapat tayo paulit-ulit ng paalala eh. Kapag ka meron ka ng naramdaman na sintomas, magpakonsulto ka agad.
0: At lumusong ka, di ba? Di ba yun yung sabi ng MKTA nung kausap natin, partner? Ang nagiging problema nila kasi minsan, malala na dinadala sa ospital.
1: Oo, yung iba kasi in denial, lumusong na nga, tapos meron nararamdaman, in
0: denial. Wala pa rin. Hindi, lagnat lang to.
1: Kaya nga.
0: Hindi naman sana naninisi tayo, pero nagpapaalala
1: tayo
0: na para din po sa kalusugan at kaligtasan ninyo.
1: Tama.
0: Ha? Ay lalo po, nag-uulan ulit.
1: Ayan na naman eh, nagbabadya na naman ang pag-ulan.
0: Kaya mag-iingat po tayo. Trish, maraming salamat.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM DZMN.
1: Matipid. Kaya nga.
0: Patatawarin, ganun pag nangaruling. Dalawang piso lang.
1: Naano ko doon sa pangyayari doon sa Report 3.
0: Matuto po tayo, ha? Hindi din na ingatan talaga yung kalusugan natin.
1: Ano ibig sabihin nun?
0: Ano yun?
1: Tama.
0: Ah?
1: May tama si Dora. Pardon. Tutu time.
0: Ay, nako. Tutu time. 8:44 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Ang Bigonya at Mother Tandem sa DZMM. Tandem, tandem ng bayan. Basta AM, DZMM.
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
9: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: ating lahat. Ano po, dahil sana naman po ay kayo po ay nakaupo na sa inyong mga mesa.
1: At kayo nasa po ay... opisina na?
0: Ay, nagtatakatak na sa inyong mga computer. Takatak na. Samantala, yung mga nanay naman natin, sana po ay kayo po ay nakaupo na rin sa inyong mga mesa.
1: Correct.
0: At kayo po ay nagmumuni-muni kung ano ang lulutuin para kay Mister.
1: Alam mo nung sinabi mo sa mga nanay natin, kala ko sa kasunod sa sabi mo, at sa mga nanay natin, naway natahimik na po ang inyong mga panga sa kakakatak sa inyong mga asawa at anak.
0: Tama na po ang mga takatak ninyo.
1: Ano naman yan? Lambing yan. Lambing correct. Yan ng mga mamsi natin.
0: Tama, diba, tama. At habang nagtatakatak naman, ay tuloy ang pagtrabaho sa bahay.
1: Oo. Ay, dapat, dapat.
0: Oo, tapos si Mister naman ay kumakayod.
1: Uh-huh.
0: Sana lang ay kumakayod ng tama sa kanyang trabaho.
1: Bakit?
0: Hindi.
1: Bakit sa iba pang ano?
0: Hindi, walang...
1: Hindi binibigay yung tamang money, gano'n?
0: Hindi, wala naman ako sinasabi, may extra.
1: Ay mali!
0: Mali, ibig sabihin, yung walang pag-iimbot na pagsiservisyo.
1: Yung nag-online ano, game na gano'n.
0: O kaya, sino kaya mai-scam ko dito? Huwag ganun
1: sino kaya
0: po,
1: kumustahin ko? Mare, kumusta?
0: Oo, sabi naman ni Mare, ito, halik ka nga dito, pare. Bakit? Isasampay ko yung bedsheet, hindi ko makaya.
1: Kasi mamumutang sana ako. May 500 ka ba?
0: Mali!
1: Di ba pag namumusta ngayon, medyo, oops, wala mo na sumasagot agad eh.
0: Uh-oh.
1: Hanggat wala kasunod na chat, hindi sinasagot. Pag nagtanong ka lang na, kumusta? Uh-oh. Ay, wala. Kasi kapag sinabi mo daw, okay lang. Oh, sasagot na ulit. Pero baka meron ka namang 500 dyan.
0: Bikinimin!
1: Ayun, tama. Bikinimin.
0: Oo, ang sagot naman ni kumpare, Mare, wala pa eh. Pagka naka-LL na lang ako.
1: Anong LL?
0: Nakaluwag-luwag.
1: Ay, may pag-ganon. Pero partner, speaking of makaluwag-luwag, mukhang ito mga kababayan natin sa Norte, matatagalan bago makaluwag-luwag dahil nga sa sunod-sunod na epekto sa kanila ng kalamidad. May habagat ka. Meron kang ASF.
0: Ala, at meron
1: may,
0: din.
1: Oo, may kung ano-ano pa. Ang binabanggit po namin dito sa La Trinidad, sa Benguet, ano, nasa state of calamity po sila. May pagbaha, di ba? May...
0: Kasi sunod-sunod, habagat. Yung tatlong bagyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sunod-sunod.
1: Ayaw tumigil. Kaya po nagdeklara ng state of calamity sa La Trinidad sa Benguet. Paborito natin yung pasyalan. Kaya po, kausapin po natin ang mayor ng La Trinidad Benguet, si Mayor Roderick Awingan. Mayor, magandang umaga po. Si Doris at si Robert po ito.
0: Good morning.
2: Opo. Opo, good morning po. Good morning.
0: Opo, pa-update lang, Mayor. Kamusta na po kayo dyan ngayon? At sunod-sunod at patong-patong po ang problema na kinakaharap nyo ngayon?
2: Yeah, opo. So sa ngayon, umuulan po uli dahil po sa panibagong habagat. At yun nga po, nag-declare po yung ating bayan ng state of calamity. Ang sumunod po dito, yung buong probinsya, nag-declare din po sila ng state of calamity.
1: Mayor, dito po sa mismo sa La Trinidad, gaano po kalawak yung epekto? Bigyan nga po natin ng overview yung ating po mga kapamilya para malaman nila mula doon sa mga kalsada, sa mga pananim. At kabuhayan po dyan, Mayor.
2: So, opo, nung kasagsagan nga po ng bagyo, at the same time, yung habagat natin na halos umabot po ng 3 linggo, talagang nakita po natin na talagang nasira po lahat yung mga pananim ng ating po mga farmers. Kasi po talagang araw-araw, talagang yung buhos pa ng ulan, talagang napakalakas. And at the same time, nung kasagsagan din po ng habagat, marami pong bumagsak na ating kalsada.
1: Mm-hmm.
2: Fortunately, yung iba nabuksan na, pero unfortunately, yung iba talagang nahulog po yung mga kalsada natin. So yun po yung mga rason kung bakit po tayo nagdeklara ng state of calamity dahil talagang malawakan yung talagang pinsala na dinulot po ng itong bagyo, yung habagat sa ating bayan po.
1: Po, yung mga produkto natin dyan, Mayor, yung mga produce sa La Trinidad, syempre alam naman po natin yung mga gulay at kung iba pa, ganun din po affected din or kahit pa paano, may mga naisalba pa rin naman sa mga pananim ng ating mga magsasaka po dyan.
2: Opo. So ngayon po, ang La Trinidad po kasi ito po yung trading capital ng mga highland vegetables natin.
1: Opo.
2: Dahil dito po yung La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Post, kung saan halos lahat po ng gulay dito po dumadaan papuntang Metro Manila at sa ibang mga probinsya. So, yun po, nakita po natin na nung pagkatapos po ng medyo gumanda ng panahon, nagdagsahan po yung mga gulay na pumunta dito. So, unfortunately, sa ngayon, alam ko parang pakaunti na po ata yung gulay, kaya may epekto po yun. So, parang alam ko, baka magmamahal na po yung gulay.
1: Dating po sa inyo. And then, Mayor, paano, kailan natin inaasahan na makakapagtanim ulit yung mga kababayan po natin dyan sa inyo?
2: Ayan, so inaasahan nga po natin na pag gumandagad na yung panahon, isa ngayon, medyo ulan-ulan uli. And may forecast po din na by today, by tomorrow and Sabado, baka uulanin po ulit tayo. So hindi naman po sila makakapagtanim uli ng panibago pag hindi po maganda yung panahon.
1: Kaya nga po, yun din yung problema. Yung may mga houses po ba tayo, Mayor, na mga nasira, at may mga kababayan po ba tayo na mga nasa evacuation center pa rin?
2: Wala naman napan po tayong mga kababayan na nasa evacuation center. Wala na, buwi na po sila pagkatapos ng mga nagdaang malalakas na yung tempo na malakas yung ulan. And sa mga bahay naman, meron po tayong na-report ng mga nasira. So ito po yung mga umaabot po ng mga parang 20 po ata na parang partially na damage. At yun nga rin po, talagang nagbigay din po tayo ng tulong sa bawat isang pamilya. Konti lang po, kasi lang naman po yung kaya ng ating local government unit.
1: Opo.
2: And at the same time, in-request din po natin sa DSWD SWAT na kung pwede, bigyan din po sila ng assistance. Ang maganda naman, marami din naman mga organizations, mga individual na nagdo-donate para po sa kanila.
1: Oh, isa pa sa pinupuntahan dyan, Mayor, syempre yung strawberry farm ninyo. Sikat na sikat dyan. Ang mga turista, pag akit ng Baguio, ang sunod na gusto, or una nga, didiretso muna dyan sa inyo. Eh, binabaha po, sira po lahat ng nandyan.
2: Yeah. Opo, so nung kasagsagan nga po talagang, alam naman natin, ang strawberry farm is a swamp.
1: Opo,
2: kaya
1: opo.
2: Ayun, talagang bumabagsak po lahat yung mga tubig na dito sa valley at dumadaan lang po siya sa isang creek. Ito po yung Bolo Creek natin na palabas sa Balili River. Kaya yun nga po, nung kasagsagan po ng malakas na ulan, talagang umakyat po ulit yung tubig, level ng tubig, at nalunod po yung mga halaman doon. Pero sa ayun, yun yung parang perennial na problema po natin dito. Kaya nga po yung bumisita po dito si Secretary Vince, at yun nga, nagsabi po siya ng mga short term na gagawin, and at the same time, po siya nag-utos ng medium term na gagawin para sakali at alamaybsan po natin yung ganitong perennial na problema na nararanasan dito po sa particularly sa strawberry farm.
0: Opo. Mayor, sa ngayon po, ano po ang masasabi natin na kailangan agad-agad yung na hindi naman ayuda kung hindi yung maski
1: para bumalik sa kabuhayan, yung mga residente natin.
0: Para makatayo na kahit papaano.
2: Ayan. So, ang nakikita natin na talagang magandang dito, yung sana gumanda yung panahon. So, yung parang panalangin na lang siguro sa Diyos na talaga, sana bigla po tayo ng agad-agaran na gumanda po yung panahon. Kasi yung nakikita natin, para bumalik normal po, lalong-lalo na yung buhay po ng mga ating mga farmers.
1: Opo.
2: And at the same time, yung nararanasan natin na flood, ayan, talagang yung request talaga natin na talagang mabigyan sana yung solusyon na to. Particularly yung paggawa ng isang matibay pang long term na magbibigay solusyon sa flooding dito po sa atin. Flood po.
1: Oh, Paul.
0: Nako. Siyempre, tapos, kasama tayo, Robert, sa panalangin na yan.
1: Oo, nag-gumanda at umayos. Eh, sarap ng strawberry dyan, partner. Eh.
0: Kaya nga. Diba? Hindi, tsaka yung mga ibang pananim, yung gulay lalo.
1: Gulay,
0: dahil
1: diba?
0: Pagkaya pong gulay, nagdapaan lahat dyan. Ang bigas, nagdapaan lahat dyan. Tayo rin apektado dito sa Maynila.
1: Tataas talaga yung presyo.
0: Kaya nga.
1: Eh, meron pang ASF, Mayor, dyan sa inyo.
0: Ayun pa pala, yung ASF. Ano po nangyari, Mayor?
2: Ayan, opo. So, yun nga, actually, nag-umpisa. Noonang nagkaroon po tayo ng ESF, yung sakit po ng baboy na yun. And at the same time, marami po tayong nakal na pinatay na baboy. May higit po atang 100. And sana, wala na nga po sana para hindi naapektado naman yung mga swine raisers natin. So, ang municipalities din po, dito po, yung talagang may ESF din po. Yun ang problema natin.
0: So delikado po kung ikaw ay bibili o makakakain ng produkto galing dyan sa inyo.
2: Galing yung pag may sakit na iisip.
0: Opo,
2: yung may sakit na iisip. Kaya dapat na dumaan po yung mga baboy natin sa mga accredited na yung katayan para po sigurado po tayo na talagang wala pong sakit yung mga kinakain po natin ng mga karne.
0: Okay. Dapat ipacheck at para lang sa ganun ay
2: sa slaughterhouse.
0: Opo, sa slaughterhouse para hindi na tayo dumagdag pa sa problema. Ang daming problema.
1: At ang tama, dalangin natin umaraw na nga
0: umaraw,
1: para makarecover ang lahat.
0: Correct.
1: Kasabi ni Mayor ngayon, umuulan na naman.
0: Yun na nga eh. Ano mo dapat? Literal na liwanag ang
1: Sundance.
0: Kailangan.
1: Mayor, thank you very much. Sabay pa tayo. Thank you very much po, Mayor.
0: Thank you, Ma'am. Thank you, sir.
2: Okay, maraming salamat din po.
0: Mag-ingat po kayo dyan.
1: Good morning po, si Mayor Roderick Awinga ng La Trinidad, Benguet. Oh, yung sa mga mahilig sa strawberry, oh, alam nyo na, medyo affected pa. Wala, flooding mismo sa mismong strawberry farm dahil swamp area nga yun. Plus yung mga kalsada nila doon, naku po.
0: Tsaka yung mga gulay, mga carrots ba?
1: Oo, mga carrots. Mga cabbage.
0: Gusto pa naman natin ng gulay galing doon, di ba?
1: Healthy.
0: Malutong. Samahan po natin ang kanilang panalangin na sana ay gumanda na nga ang panahon.
1: Correct.
0: Literal nga na kailangan natin ng sunshine. Liwanag.
1: At syempre, maraming salamat, partner. Pasalamatan natin yung mga everyday na nakatutok sa atin. Sa mga Team Radio, maraming salamat po sa inyo.
0: Wow.
1: Sa mga taga Team TV, via cable na nanonood sa atin, maraming pong salamat. At syempre, may Team Online din tayo, ha? Sa Facebook.
0: Salamat.
1: At sa YouTube. Maraming salamat po gaya nila Kuyang Richard Burke. Magandang umaga. Aba, ang ating kaibigang si Larry Monserrate Piojo na pagkagwapo-gwapo. Magandang umaga. At syempre, Tita Net at Tito Danny Kapal, good morning po.
0: Nanet Magno at iba pang mga amiga ng kapatid ko na si Pam Corito Season, good morning sa inyo. Salamat sa pakikinig ninyo, ha?
1: Miss Chit, LC Balion Florentine, Joseph Moya, Sarah C., Orlan, Labay, magandang umaga po sa inyo ng Laguna. At Pano, 9 o'clock na.
0: Yan, oh.
1: Bye. Magpapaalam na si alias Bahamas at alias
0: Doray Burdado.
1: Bye.
3: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan, Tandem ng Bayan sa DZMM. Ito po ang DZMM.

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Ding, ding.

0: gabit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, chat!
4: A monoblock mips, monoblock...
3: Wait!
2: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support football in this country.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
0: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
6: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa kalokohan.
7: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
8: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
9: Ay, bastos, namatay pa talaga.
6: Aray. At ito po ang

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-laka.
2: Sa kada po na maglaka.
4: Okay na.
2: Oh my God.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka
6: na
7: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
8: power. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
10: Good evening, everyone, and welcome!

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: on Smile Network.
1: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you. Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Ano yan, RJ? Parang ngayon. Magandang gabi po. Yay, nakabalik na tayo. Let's go. I don't know what to say today, pero... Like mo yan tayo sa ating new home. Di na po tayo SFR. Di na po tayo SFR. Hello, obviously, ano na tayo? Smile region na po tayo. Yes, Smile, we are now a part of Smile Region, Smile Network. Noong ano pa to? Uy, nagulat ako. Noong, ay, dapat kulay puti yung, ano, yung logo. Hindi tuloy kita yung, ano, yung logo. Siguro, i-update ko na lang mamaya. Or siguro, tomorrow. Tomorrow na lang. Gagawin ko pa kasi yung scrapbook ko mamaya. Kaya, ewan ko kung aawayan yung utak ko kasi... Nagamayan yung utak ko ngayon kasi tinatanong ko yung sarili ko, gagawin ko ba siya o hindi? Kasi actually, next week na rin ang deadline niya nagawayan kasi yung iba.
1: Ayan na, puti na o. Ayan na, puti na.
0: Yan.
1: Ayan na.
0: Ano kaya yun? Ganda nga o.
1: Ano yan? A color correction sa OBS. Color correction.
0: Nice. Gulat ako doon ah. Ah, ito nga pala, ano po ay napapakinggan sa Smile Radio at sa YouTube rin ng Smile Network. Type po tayo ha. At dito rin sa JL, ay, ako kung active si, ano ngayon, si AJ, pero possibly we are live on JLR 1620 kHz, no? Ano sa... nga pala nga. Wait lang, hanap lang ako ng ano. Wait lang. May nakita kasi ako, may news sa... Well, sabi daw nila, Google announced an upgraded... Ay, may ganito na ba? Migration tool? During the Android Show IO Edition 2026 keynote, Google announced a meaningful improvement to the iOS and Android migration process. Android 17. Okay. Starting with Android 17 lang, you will be able to transform from an iPhone to Android much more easily. The feature expands its capabilities and it can now transfer accessibility settings, alarms, apps, and pre-apps with user data. And much more. Baka mas pinalawak nila yung ano, hindi naman siya yung ako kasi ang method ko pag pinsan magbuba ko ng team katul tayo pag magbuka ng ang method ko pag book ng Android to iPhone to Android or Android to iPhone, ang ginagawa ko is yan, send ko na lang sa messenger kasi ang problema compress yung quality. Well, wala pa rin kasi akong alam na at that time kasi I thought dire-diretso na yan. Same quality na rin yung nandun sa amin. By the way, hindi rin makaka-attend si J ngayon ang aking hopes. Dahil nga daw may ano sila. Bukas mag-edit daw siya ng sports fest trailer. Tapos bukas mag-rampa sila. Ano kaya irarampa niya? Dapat magkuha siya ng motivation kay ano ah. Kay Gandang Ricky Reyes. Ay, magpala. Ulit nga. Baka marinig niyo yung ano. Ito ang compressions. Balik tayo, just like more recent features like circle to search functionality, the upgraded switch will be made available on Galaxy and Pixel phones first. The new switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to ha? Mas lalo pa itong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year. And ano pa? Next year pa. next year pa, no? Probably, magagawa mo pa lang to from Galaxy and Pixel phones muna. Hindi mo na siya papalawakin from ano ba? Ano muna sila? Pixel po, Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function ang function na to or sa by the way, kasama natin na magulong muna tayo ng audience si Carlos, si Big, si EGC, Tora the Wild ka, Reggie Junior, Ma, Puya 150, G4, Mido, and LTG. Si LTG mag, itong dalawa, mag-show rin to mamaya, and yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan yan mamaya. Ewan ko kung next na yan ha, sa atin. Next pa sa light up, no? Medyo na sa ano ah. Oh no! Find your local gooners. Yes. By the way, next na. Oh yan. Next na ang ano. TG. Ano? TGF. TFGP. Hirap yung promote.
2: Ginawa rin naman TGF gatas. TFGP kasi.
1: PGMA!
0: Diba na yan? Ano mga ba? Ah, ganun kasi ako eh, mag-weather. History. Ah, wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Lalaan nyo? Wait? Nakakaano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like you need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Magma. May nilalaro ka tao dito. Uy, oil. Oil ni ano? Stan. Ay. Mal slowly ito. Ah, okay. Yan, hindi mo ulit. Leave. Yan. Currently, it's now ano pala? It's 7:09. Ay, gaki. Delirious lang ako, ha. Siguro pag commercial, mag-warm na lang ako sa cellphone. Ano na taro? Level 1 checkbox. Upside. Ay, gaki. Pwede palang ganito. WBUGY. Ay! Mali!
1: Katol!
0: Yugyugan ha? Ay! Wala pala kasing ano, walang B dito. BU yan eh. BUG. B ha? BUG. BWBUG. Ay, kitama. Ah!
1: Na! Local food!
0: Why? Uy, abstract na nga lang. Nahihirapan lang. Why? B, Y. D. U. D. U. U. Y.
1: Ang Y. T.
0: Uy. Ano? Gagi. Teka ha, may inan lang kasi ako dito. May sinasabit na confirmation. Ay, hindi dito. Ox. Ha? Avocado? Corn. Potato kasama rin to. Yum. Reassemble intersection. Siguro mag-drawing na lang, no? Hindi na ba si Mag para ilong image? Ah! Yan. Sorry kung I'm speaking nonsense here, pero inanap lang kasi ako sources ng ano. Ito yan, dito pala ako sa com shop. Di muna ako mag-show sa bahay. Gaya nga, naglilinis muna sila. Beep. And, Hanap na rin ulit tayo. Samsung mo, sir. Ay! They already kicked One UI 9.0 beta program. Bakit daw? Ah, may pato eh, no? Pero possibly they will ano na to, they will implement na to next few days if it's possible sa lahat ng phones, sa lahat ng phones. Smart AI, uy, Android XR, oh. Android XR. The first, no. Hindi. Smart glasses, gentle mask. Galaxy XR headset is great for gaming and professional users, but it is not something that you will want to wear while you are out and about. Instead, you might put on the new smart glasses that Samsung unveiled at its Galaxy Unpacked 7. The glasses feature the Google Gemini AI Assistant, the version built for wearables. It can see the world around you through the built-in camera for additional context. For example, it can snap a photo of whiteboard and organize the information into your notes app. Medyo interesting to, ah. Pwede ka rin mag screen record dito by first person. Oh, ganda nga. Parang at least wala ka lang yung abala sa kamay mo. Just click and it will record, no? Uset na yan. The glasses can summarize long messages and read out important information to you. They also offer a real-time translation feature for those traveling abroad who don't speak the language. Uy, nakakatulong nito sa ano eh? OFW. Or siguro mga foreign workers. They can help you get around town too with real-time navigation and to a selected location, and they can provide information about your surroundings if you are in a sightseeing tour. Hands-free option with voice and commands. Oh, touch sensitive areas on the glasses temples. Additionally, you can control the glasses by content. Oh, pwede dito connect sa. And speaking of ano dito eh, AR kasi to eh. Pwede rin mag sa augmented reality implement rin dito sa XR. Sa XR glass. Pwedeng Samsung Tab, Gentle Monster and Warby Parker for the design. Ano pa? Ano ba 'yan? Na typo. Top Dragon. Nabilis niya itong ano. Wala yun, nakakamali rin eh. Hindi, pinakamasarap na black coffee Sunday to Saturday. Random naman lang at dito sa tabi. Yan. Pero rin itong ano, Top Dragon AR. What? Generation 1 pa. Oh. Generation 1 pala, sorry. Hindi kasi ano na kasi pag-binis na lang yun po. Balik lang. By the way, ano nga pala ang nangyari kung bakit tayo nawala? Wait lang. Ano nga, ito ba yan? Ay, hindi. Ito lang balik. Actually kasi began to ano eh, to improve SFR by on just EJEO. Ito lang mag-ano muna ako, ha. Ito lang.
3: Hello, Mr. Lodzi Reyes. Yes, Lodzo Reyes. Lodzo Puas Reyes. Lodzo Puas Reyes. And pagkatapos lang ng ano, pagbisita ng kaklasik ko sa practice namin, sa fashion namin bukas. Na. Kain na, ano.
0: Bago, ano ba yan? Oy, si J.A. Grabe. Oy, J.A. Ano na?
3: Wait, so, kakauwi lang na mga kaklasik ko and tapos na yung practice namin para doon sa, ano namin. Andiyas, ano lang. Nakiano lang ako saglit para ano, mag-bounce ako mamaya after neto.
0: Sige lang.
3: So, ano, baka, abangan na lang, ano, abangan pa naman, ano, konting appearance lang naman sa TOL. So, by the way, ano, welcome. So, by the way, welcome. One message before I, ano, by the way, ano, nagbabalik na po yung pinagkakatiwalaang talakayan, opinion at laklakan ng Talk of the Legends sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po si Jan Anis, ako po ang kanyang co-host si Jan Anis Atrojado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hot dog ko.
0: Oy! Wala ko sinabi. Ba't ako iya? Ba't ako iyang iakaw sa mo? Uy, grabe ka naman. Ikaw si, alam mo, mag-e-educ show. Eh, di pa. Pero, eto kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawa ang smile. Ano rin kasing, may emerge siya na doon sa SFR, pero, ako kung tinuloy, baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yun ang palit. Nang palit ng MOA. Which is yung SFR. And for the past few days, no, nakasama niya ako ulit. And I took a break. We took a break. Sa ilang
3: Wait, Lodzo. So by the way, yan na muna ang ano, yan na muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako then. Bukas maaga magko-practice kami ulit, last practice para maganda na kami sa MAPE fashion
0: namin. Hell week rin pala kayo?
3: Oo. Pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi reporting ang mga performance task lang. Ayun na yun.
0: Ayoko manood ng news. Sobrang nakaka-drain at depressing. Ano?
3: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay para kay Lodzo dahil inaano hotdog ko.
0: No. Oy. Live.
3: One more ano. Sige, wag ko na lang awayan si Lodzo baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
0: Labas mo lang. Ah, sorry. Ang ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay naan na rin hindi ko itong yan o topic pero topic ha yan isita ko lang eh no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tabad na silang manood ng ano alin nga daw yung mga inaatid daw nila ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na pero I'm not saying this to ano ba give you this demotivation to watch them pero kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics no such as the impeachment the ano ano pa ba? Ano pa nga ba? Nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Sara po? Kung sino? Itlog. Yan. Wala na pong maisip. Ano ba yan? And ano pa rin? Ano rin pala? Wait lang. Ano tayo sa news radio? Alam ko kasi may ano eh. News radio. Kasi nung last May, yan, yung ano rin pala, nagkaputukan sa Senado. And also, yung pagano kay ano, kay Senator ba to? Oo. And bang ano rin pala, mag-sona rin pala. Oh. You did na lang, mag-sona na rin. Mm-hmm. Nga pala, nung February, yung confirmation ng charges. No? Siguro yun nga. Yeah, lahat na. Basta sabay-sabay. It was not the same nung dating mga ano. And hindi lang yan. Pati ano, pati... Hindi lang yan. Pati ano na rin, medyo ano kasi ito, sensitive. Mas kapaga sensitive itong isa eh. Basta ba ito sa school? Ano ba to? Ano? Wait lang. How should I say this in a good way? I mean, ano? Ano ba yun? Ang hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nagkaroon ng attack sa school sa Tacloban. Napaka, ano nangyari nun? It was, ano kasi, June 2026 pa yun. Pero, almost lahat kasi ng estudyante na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines, nalaman nila yan. So, syempre, na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And hindi lang yan. May mga school sa iba't ibang lugar is nagkaka-treat na rin. Is yung pagsaka. Oops. Yan nga, basta gano'n. The greatest exhaustion commits amid the decline of Filipinos' overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines fell from 66 in 2020 to 42%. Ang rin ang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media, diba? Social media. Sa live na rin sila nakatutok. Paper readership drop from 22 to 10. Yes, ano rin kasi ito eh. Hindi na rin kasi ganun ano na yung news flow. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkaka-ano ng communication. 7:30 yan, 7:30. And, magulang ba ako? Mamaya na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Alam po. Ay, yung ginagamit kasi ni... Ano eh? Samsung.
2: Ano AI Newsroom?
0: Hindi, may nakita ko eh. Same rin dun sa ano. Ano ba? AI becomes Newsroom. Oh, tama rin naman.
2: Kala ko, oh my god.
0: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Okay. Kumbaga, ano rin naman. Yeah, same na rin. Commercial ba tayo? Mga ibigan, bumalik lang po. Ang TON, makarana lang pa, alas 10 dyan lang kayo.

0: We are back from nakabalik tayo. Nagbabalik po ang TO oil mga rana ng Pagalas dos, no? Ngayon po ay ang oras. Ang oras. Alas 7:32 na po ng hapon. Kasama po natin sa speaker si Adrian. Si
1: ano hapon? Gabi yun, gabi. Ano hapon? Narinig ko
0: hapon. Kasi sanay na akong mag-time check ng hapon. 5 PM kasi ako nag-show. Gabi.
1: Tama
0: gabi.
1: Pala sa ton ay sa...
2: Magandang hapon, alas 7 na.
0: Kasama rin natin sa audio si LTG, si Carlos Edriet, si... Yeah, ang patuloy pa rin na nandito si EGC, Dora the Wildcat, Reggie Jr., Pop, We Have 50, J4 at Milo. Siguro, kanya. Sinanap lang ang... Kung niya po ang mga tago rin palang... Pwede siya inatid sa inyo ng buong pwede sa video. Kasi mama, kasi July 27, onan na rin and siguro mag ano muna take a break muna alam mo nang ano yata ang ina impeachment and by the way wag na rin ano ba yan mag-stand na rin po kayo sa aming YouTube channel, hindi na sa YouTube, mag-follow na rin kayo kami sa aming mga social media pages as may lahat ng news page, diba? Lagi ba't may ano dito ang inana ko? Ba't may alas 5 image na dito? Ma-re-resume muna nila yung i-re-resume muna yung hindi. Ganyan ba? Kagapon kasi merong ano kasi ngayon merong trial kagahapon. Ngayon ewan ko kung may wala naman niya yun. And Friday wala rin nata. Wala rin nata sa hapon. Ay bukas. I mean bukas. Ano ba? Bukas. Bukas. Ayan bukas. Wala rin bukas. Wala. Impeachment. Impeachment ni...
2: Okay, magsasabi lang ako sa impeachment schedule. Dahil may SONA ang ano ang Pangulo sa Lunes. Again, inaanyayahan po namin kayo na mag... manood ng SONA. Kasabay po namin ang DZLB. Na mag-cover ng mga nangyayari sa SONA. So we are hooking up basically 2:30 hanggang matapos ang SONA, probably around 5 or 6. I don't know. And Wednesday magkakaroon ng SONA pero on a new time slot, alas 10 na po ng umaga hanggang alas 3 or alas 2, sorry, hindi ko alam. Kagad sa matapos yung session. Sa'yo lang. Uy, dead air tayo. Uy, Lanzo. Uy, dead air tayo. Dead air na tayo, Lanzo. Lanzo. Nako po.
3: Uy, Lanzo.
0: Sorry.
3: Dead air.
0: Ulog lang. Ah. Okay. Pinalitan ko muna kasi di mahulog yung piso. Okay, natagalan ako. Pero yan lang. And, siyempre, may mga ano na rin, may mga upcoming show na rin na ina-encourage namin na tutukan ninyo na mga susunod pang oras dahil ito na ang ito pala ang again TFGP Fellow Gamer Podcast ano ba ba kung gusto pa to no ano Blue Talk and MMS yan tatlong shows na rin ang i-air ngayon dito sa Smile. 10 PM ang Blue Talk ang ano and sa MMS 7 PM. And susunod ang TFGP 30 minutes pa. 30 minutes before mag-start.
2: 8:30 pa ako, uy.
0: 8:30. Yeah. Kung bakit tayo natili. Again, salamat kay Davao Light. Dahil nga, nilate tayo ngayon. TQ. Or, napalitan yung oras natin. Yes, nakat rin ang TTRXS. Nakat po yung TTRXS. Tinaw ko ulit ha, review ko clip. Biglang nag-cut yung episode. Salamat kay Davao Light po. Aganda talaga ng servisyo ninyo. Nga, hinayo po. Ay, sorry.
2: Oy, easy, man.
0: Ano lang naman? Conservation. Pero conservation in the wrong time. Wrong timing. Ano rin kasi eh, common din na rin yan ang nangyayari dahil nga common din na nangyayari to simula pa to nung April. And sa amin na-affect rin sa amin. So, mga ilang araw nag-brown out. Yes, scheduled po. Ang isang oras. Pero sa amin kasi, di natuloy yung tatlong oras na kaya wala ng brown out. Artillery. So, sa amin sa pag-ig. And, ito nga rin, wait lang. Pero next ano lang to, next first kasi next year anniversary na lang to. I love you day. Ay, sorry. Ayan na naman. Nagpapakita na naman tong yung Geneva na laoy, ano ba yan? Pero to nga, kung gusto nyo, i-review ang ating episode natin. Bumisita lang kayo sa namin. Ano nga ba ito? Shine Studios Archives, yes. Hindi muna namin nito as Shine Studios ngayon. Dahil nga, we have a new home talaga. Dito nga rin sana kami mag-show, kaso

limang araw na tayo. Katulad lang nung ano, katulad lang nung mga episode natin ng July 2025 saka June 2025. Oo. June to July 2025. Oh. Si ko, oh, ayan oh, June 9. Oh, dire-diretso nga June 9, June 10, June 11, June 13. Lang balik na tayo sa nakaraan. July 2020 no. June. Andy, July 9. July 9. June 9 to June 13, 2025. Oh. Ayan. June 9, June 16, June 23, June 30. Diba pero may mga ilang April kasi ang tiyaw ay hindi rin umere noong April 2025 dahil nga nagkaroon ng malfunction yung sun card ng TOC kaya hindi tayo nakapag-show pati nga team at hindi nga rin nakapag-show. Speaking of team at as me na graphic designer ng TQ nung nawala si Angelo, siyempre, inayo ko na lang yung ano, style ng T-Mat. Pero ano rin kasi, ano rin kasi ito eh. Wala akong maisip, T-Mat na lang na naisip. And sabihin ko na kay Jello kung ano na, anong color yung gagamitin. Dahil nga, iba yung gamit niya na color, hindi siya same color nung T-Mat. Like, umasin na lang talaga siya diretso sa ano, kumasin na lang siya diretso sa ano ba yun? Dumiretso na siya sa color pink. Ano? Sa lighter pink. Lighter pink. Oh. Kahit show ni Janmel, panoorin ninyo. Basta lahat. Basta lahat nandyan yan. Pero wala nga lang yung RM and makalintal dahil nga dura namin na nagka-issue kasi yung post and all kay Dave Viralius rin andito rin episode 1 and episode 2 ng ang bagong doon ako kung may episode 3 ang bagong doon yes meron live broadcast ng ang bagong doon noong ano kailan ba to August 22. So, yung Shine FM radio na ano to, primetime lineup. Ang bagong doon, then, Chat with Mel, tapos, Tambayang Quadro Plus 2, na ngayon, plus lang, and all-in-one box. So, it was, ano to, Friday ata to, if I am not mistaken. Balik ka tayo, August 2025. August 22. Tapos Friday nga, o tama ako, Friday. Yan. Bukas sabayin ako mag-show kasi siguro ready na ako and next week is na rin na exam na rin namin next week. Oo. Siguro wala na akong time. Sa commute kaya pag 2 minutes lang to magbabalik mamaya pa pag nag 2 minutes na to pero siguro you can ano ay dito naman ako dito so para ano rin naman doon lang ako sa may malapit sa isang cell site para parinig yun mabuti si dito ayusin nyo naman ang ano nyo servisyon nyo. Hindi mo rin tayo ng reformat 2-3 minutes 3 minutes left now siguro ito na nga may bigan yan may bigan actually may bigan mga katol. Pagbalik lang po ang TUN, makarana lang patala sa RJ. Pag nakita mo nang bumalik,

Mag ano, mag you're watching na. Ang oras, 7:46 p.m.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Glak-glak
2: sa kada po na mag-glak.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you.
8: Full screen mo, RJ.
9: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
10: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
11: Si girl, hi girl.
10: DZL pa yo. Yes! It's a tip.
12: Hello.
13: Hello.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po ang

0: May ano na, may home shop na ako ha. Ganda kasi ng hindi eh. Ang ganda ng pabango nila ng in na namatawag na. Basta yung conditioner nila. Okay, nagbabalik ang TUL mga rin lang pala sa ulit. Ngayon ay 7:53 PM Philippine Standard Time. Ang pangalabo yun? Ano ko kung i-explain ko? Siguro bukas na lang, no? Para miss, ano, pero ito nga. Welcome. Welcome sa TUL mga bago kong tagapakinig dyan. Ayun doon, so ang host ng programa ito kasama rin si JAA or para lang kung sino ako. Isa rin ako sa mga creatives ng Smile and host ng TQ Plus, no. Isa rin ako sa mga legacy na disc jack ng SF Radio, ang predecessor ng istasyon na to, no? And siguro on this show I covered some of events dito such as the field trip, no? Isa na rin yun sa mga na-cover kong events. Kasi nga may siguro pwede hindi. Pwede naman kasing showcase yun para at least may permission naman ako, so yeah. Saanin niyo sa akin, baka baguhin ko pa yung aspeto ng show ko, no? Pero I will magano muna ako, careful consideration muna ako para at least at least oh ayan, pero ito nga ayaw nga pati rin yung year end, which is mura ko dun. About dun sa may updates, yung mga kwento ko about dun sa pagbabago, pero some of them na-implement ko sa buhay ko, pero hindi yung iba, hindi naman. Okay, APM shop, okay. Pero ito nga, galing mo ito sa sabi, no? Ayan, okay. Update lang. Wait lang. Teka. I forgot yung sasabihin ko ngayon. Uy, gagi. Ba't nag... Uy! Bastos! Yan. Next day, bukas, hindi po tayo 7 PM. 5 PM po tayo, ha? Pero kung ang ground out ulit si RJ, siguro hindi ulit tayo 5 PM bukas. Baka siguro mas malito pa tayo. Iusod natin yung schedule ng TQ para okay. So magtapos muna ng RJ. Kaibigan, siguro that's it, no? That's it for today's episode. Pangaray pala, season 3 na rin pala tayo. Hindi na po tayo season 2. Hindi na tayo dating, dating, ano nga pa yun?
1: Dating din.
0: Yan, buhut siya. Kalimutan ko na nga yun. Maganda nga tayo yun. Ang mga kaibigan. Diyan na po nagtatapos ang isa na mga edisyon ng Talk of the Legends ngayong araw, July 23, 2026. Ang ngalan na pong pwersa ng Smile Studios at kasama ang LGUN Media Productions. Muli, maraming salamat at makita-kita tayo bukas ng alas 5 ng hapon. Miss RN, next week, I don't know kung Lunes ang Biyernes tayo ulit, pero kahit next, kahit isang araw man tayo magkasama-sama, no? And, maybe yan, goodbye and good night.

mali. Wala na tili na malinis ang kamay ko sa mundo na madumi. Wala na sagat pagkahimay na malaki. Mga bitches ang mainit makulit. Pagkatira ko, tinira ko ulit. Keep

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile. This is the party. This station is currently under attack.
2: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po,

0: Smile Network.
1: Di kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jpost Facility.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: After...

0: yung lechon mo, no? Fresh ay masalubong
1: pauwian. Kapag ang sobrang init labas, hindi buti na lang may sphere coat para ng sobrang fresh sa muna. Alam o relar po, basta sa lamig, isphere mo.
2: Okay, and get this. Money grows every day. Not all banks have that. I always have you covered.
3: Dito na tayo sa Jersey. Lahat dito ay

0: Salita ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po

0: A Smile Network.
1: Di kita talaga kita maritik, kaya nga, di ko naman hindi.
2: Grabe ka na pa.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Staples Facility.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Kita maritik kaya nga di ko naman hindi.
6: Grabe ka na pa.
7: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
8: tawa. Thank you.
9: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa salita ng mansanas.
10: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
11: DJ Presley Paglinawan.
10: Makisaya sa kalokohan.
12: Magkaibigan na tong dalawang panig.
10: Reviews.
13: So now let's go turn off the RDS.
10: Gaming.
14: Ay, bastos, namatay pa talaga.
15: Aray.
16: At ito po,

0: Maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitan at kwentuhan at sa mga nakakompleto na isang buong linggong pagkayon. Woo-hoo! Nang walang absent at walang late. Congratulations! Very good! See you again on Monday! Palakpakan! See you again Monday po ulit ha! Ako po si Johnson Malaba.
1: Ako
0: thank
1: si
0: you.
1: Christian Yosores.
0: Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy weekend!
1: Bye!

0: Naku, ang lakas ng ulan sa Quezon City. 6:03, gising na, bango na.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Ay nako, ang sarap matulog. Ay, bawal matulog, may pasok po kayo ngayon. Kaya gising na, bago na. At mag-ingat po dahil napakalakas ng ulan. Magbaon ng kapote at payong habang papunta po sa inyong mga trabaho. Pero in the meantime, narito na mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas.
4: Bed!
0: Ay naulan, hindi napindot yung bed. Mr. Gising, reporting in the morning. Lagay muna na tayo ng panahon. Inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ng habagat sa ilang lugar sa Luzon simula ngayong araw. Ito'y matapos mabuo ang low pressure area na huling namataan sa layong 730 kilometers sa silangan ng Itbayat sa Batanes. May tsansa pong maging bagyong LPA na tatawaging Pilandok. Ano pa rin pari si Pilandok? Akala ko na wala na yun. Hindi po inaasahang magla-landfall ang magiging bagyo pero palalakasin ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito asahan ang pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Dito po sa Metro Manila, maulap na umaga o maulap sa umaga pero posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa tanghali hanggang gabi. Siguro mga 8 to 10 minutes ago, paglabas ko sa kondo, ang lakas po ng buhos ng ulan sa heavy rainfall warning kaninang alas 5 ng madaling araw. Nakataas po ang orange warning level sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ilang lugar sa Bulacan, habang yellow warning level naman sa Metro Manila, gayon din sa ilang lugar sa Nueva Ecija at Bulacan. Ah, ganoon, kaya pala may ulan, yellow warning level po ang Metro Manila hanggang alas 8 ng umaga today. Magandang umaga pa rin po sa 24,000 viewers natin ngayon sa YouTube. Pakunti kayong pakunti, ah. Siguro yung iba dyan, absent. Absent na kasi alam po ninyo, long week. Ay, 27 na ba? Yan naman pala eh. 27,000 viewers po natin sa YouTube. Parami ng parami na yung gising. Papasok na po yan sa trabaho at naghahanda. O, tamang-tama po. Dahil pumasok kayo ngayon, dahil long weekend naman kayo, eh, wala kayong pasok sa Lunes. Holiday sa Lunes. Eh, pero yung iba, ayaw ng, ano, hindi kontento sa tatlo eh. Gusto mga apat. So, Biyernes, Sabado, Linggo, tsaka Lunes. Sobra na yan, ha? Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribatong paralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City. Habang kindergarten hanggang senior high school naman sa Pateros at Pasig. Eh, may forecast na po kasi kahapon. Kaya inunahan na ng mga local government units. Sino po sa Marikina, sinuspindi ang physical na klase at online class lang sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan. Kanselado rin po ang klase sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Noon na iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. At is hindi po tayo nagkulang sa paalala. Paulit-ulit niyan, tingnan niyo, tayo magsisisi ulit po tayo sa dulo. You know, lalong maging mas mapurol ang utak po ng mga bata. Tingnan po ninyo, after a few years, magtuturoan na naman tayo kung may kasalanan. And yet, ang susunod na generasyon na po ang magsasuffer. Ano? 6:07 in the morning, muling sumansad sa panibagong record low halaga ng piso dahil pa rin po sa tensyon sa Middle East. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 84 centavos noong July 24. Ito po yung actually ang panira sa tuloy-tuloy na pagbaba, Monday to Thursday, bababa po, mababawasan yung pagbaba kasi humina. Ay, naku, siguro ang mababawas dyan sa reduction supposedly. Baka abutin pa ng up to 50 centavos. Ano po? Sayang din yun. Nadagdag pa sana dun sa inaasahan po natin at uhaw-uhaw na tayo sa ano, rollback. Nakailang increase na rin kasi at malaki-laki rin ha. Pabor naman po sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar. Pero marito, makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo ngayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, bagamat tumaas ang kita, lumaki at bumalis din po ang paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual income family or family income noong nakarang taon kumpara sa mahigit 200 o 353,000 pesos noong 2023. Liza, i-compute mo nga yan. Kung ang sabi tumaas daw sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income. Paano ba yun? So 411,000 pesos annual. Divide mo nga sa 12, Eliza, yung 411,000 pati yung 353,000 divide mo rin sa 12. Ha? Pero tumaas din po sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula sa 258,000 pesos noon namang 2023. Ano yan? At 34,250 ang sa 411. O, maliit pa rin. Ibig sabihin yan yung monthly average na sa mahigit 34,000 kada buwan. Ibig sabihin po halos 100,000 pesos na lang ang natitirang pera sa loob na isang taon dahil sa pagtaas po ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Ay, totoo naman po. Nahabol po tayo. Ang kawawa po dyan, yung hindi naman tumataas, tinan po ninyo ha, hindi sa nagiging swapang yung mga manggagawa, pero pag hindi tumataas ang presyo ng mga empleyado o ng mga manggagawa, kawawa po siya, kakain po sa normal niyang kita o sa regular niyang kita ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Saan naman niya kukunin? Hindi naman siya negosyante. Negosyante kasi may papasahan siya. May mapagkukuhanan po siya. Yung ordinaryong manggagawa na hindi tumataas yung sahod, kawawa po yun dahil kakainin at kakainin ng inflation, ng pagtaas po ng presyo ng bilihin at pati serbisyo. Kasi yung internet, pag tumataas po yung internet, basic na internet, ni Huma, ay hindi mo naman nakakain yung internet. Ayan ay parte ng serbisyo. Pero pag yan po ay tumaas ng tumaas at ang sweldo niya ay stagnant, ibig sabihin nakatinga, talo po siya. Kawawa po ang manggagawa. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilya, pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, mamasahe at kalusugan. O, tapos na nasabihan ka pa ng Meralco na ang metro mo ay tampered. O, ito'y good luck sa'yo. Ang laki ng babayaran mo dyan, Mariosef. Matapos po ang dalawang sunod na dagdag presyo. Mamaya pag-usapan natin yan. Matapos po ang dalawang sunod na dagdag presyo na mumuro naman bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 3 pesos and 50 centavos na po ang bawas presyo sa diesel na nadagdagan pa nga sa ikaapat na araw. Mamaya bigay natin sa balita na 7. Ha? At kerosene po habang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina. Yung kerosene at diesel pareho, 3.50 kahapon, ano, as of yesterday, based on the first 3 trading days. Eh, may datos na po tayo for trading kahapon. Kaya mamaya sa Radyo Patrol Balita Alas 7, mababago na po natin ito, ano? Bumabang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 na piso po itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina. Standby Radyo Patrol. Uy, nadagdagan pa, naging 29,000 viewers natin sa YouTube. Maganda umaga po sa inyo. Masarap humigop ng kape pag ganitong naulan. Masarap yung kape o di kaya mas masarap actually hot chocolate, no? Ay kung meron kayo Milo o Ovaltine o kung ano pa man dyan yung mga cereal,
3: na may ano, na may halong tsokolate o gatas. Naku, yan ang masarap po pag ganito umuulan. Nadagdagan pa ang mga customer na Meralco na nakaranas ng bill shock o yung biglang pagtaas po ng singil sa kuryente. Kabilang dito ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos. Paano ang gagawin mo, Eliza, pag nakakuha ka ng 2.7 million pesos na bill, ha? Siguro malulumo ka, di ba? 2.7 million pesos. Pero ang tawag po dyan ay Service Irregularity Differential Billing noon pang 2023. Ilan sa mga consumer ang sinasabing nakaranas ng bill shock matapos magpalit ng metro. Pero depensa po ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga sinasabing nagnanakaw ng kuryente na ang konsumo po ay napupunta sa system loss charge na binabayaran naman ng lahat ng mga consumer. Di tama naman, wala tayong problema sa kampanya ng Meralco. Kailangan po natin yan dahil tayo nagbabayad ng system loss, hindi ho ba? Pero ang tanong muna, tama po ba ang proseso? Eh kasi kung talagang hindi ka naman nagnakaw, wala, hindi mo naman pinakialaman yung metro mo. Ang metro mo ay nandun sa taas ng poste. Ay, tapos bigla kang sasabihan ng ganyan. Abay, teka muna. O bakit mo nasabing nandaya ako sa metro? Eh, hindi nga namin maabot yung metro. Nasa tuktok. Ibig mo bang sabihin, inakyat ko yan ng hating gabi o isang araw. Tapos kinalikot ko para lamang makatipid sa bayad sa kuryente. Ganun ba sinasabi? Kasi kung ikaw nag-aakusa, ay kailangan mong patunayan na ang gumawa nga po niyan ay yung consumer. Ano po? Kasi may testing po silang gagawin eh. Malalaman po nila sa metro natin. Kaya pag pinalitan ng metro ninyo ako, naku, kabahan na po kayo ha. Kasi posible po talaga, tanungin nyo yung nagpalit. Kamo ba't nyo pinapalitan, sir o ma'am? Eh, dahil ba pinagdududahan nyo kaming nagnanakaw ng kuryente? Pinayuan po mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Noon na iginiit ng Energy Regulatory Commission na ang komisyon lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang metro. Kaya kung hindi po kayo kontento, di yung una niyong pupuntahan siyempre yung Meralco o yung electric cooperative o yung iba pang private distribution utility. Ano po? Pag hindi kayo nakontento sa aksyon nila, pwede po kayong sumangguni at maghain po ng formal complaint sa Energy Regulatory Commission para nang sa ganun, eh hanggat hindi po nariresolba, hindi po kayo pwedeng putulan. Radyo Patrol, muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 3 hours ang red alert o yung kawalan na po ng reserbang kuryente na posible mauwi po sa brownout simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi o kagabi. Dineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente naman simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacities o yung mas mababang kapasidad. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil po sa serye ng yellow at red alert. Una sa pila, si Zeus Legazpi. Alamin nga po natin. Unahin natin yung lagay ng panahon. Zeus, naulan pa ba dyan sa area kung nasan ka man? Zeus!
5: Alvin, halos sa katitila lamang, ano, nung malakas na ulan na bumuhos sa may bahagi yan ng, nung binabaybay natin yung C5, ano, patawid ng Pasig City, mula yan sa Quezon City. Nung makarating na tayo sa bahagi ng Pasig Boulevard naman, eh, nakaranas muli tayo ng mahinang pag-ambon. Ang pansin natin, Alvin, ngayong umaga, eh, panakanaka yung malakas na pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na pag-ihip ng hangin. Wala pa naman tayo namataang pagbaha, pero bahagyang bumagal yung usad ng mga sakyan dahil nga doon sa biglang pagbuhos ng ulan. Samantala, Alvin, ano, pangkalahatan pang maluwag din yung traffic sa bahagi ng Pasig Marikina, Cainta area, dyan yan sa may Marcos Highway. Pero sa abiso ng MMDA, posible makaranas ng mas mabigat sa karaniwang traffic sa naturang highway sa mga susunod na linggo dahil sa gagawing proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sakop ng halos 4 na kilometrong drainage improvement project ang bahagi ng Pasig Marikina, Cainta at Antipolo area ng Marcos Highway. Ayon sa MMDA, may itatayo kasing interceptor pipeline sa bahagi ng Halang Creek sa Antipolo yan tatawid hanggang Marikina River. Pinapayuhan ng mga motoristang planuhin maigi ang kanilang mga biyahe. Alvin, sinabi sa Radyo Patrol ng MMDA Metro Base na bagamat noong August 24 ang opisyal na pedya ng pagsisimula ng proyekto, hindi pa naman tuluyang nagsisimula yung mismong construction sa Marcos Highway. Inikot din natin yung kahabaan ng highway na yan kung saan nananatiling ang karaniwan ang lagay ng traffic westbound at eastbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Maganda't maulang umaga po kina Ma'am Grace San Mateo. Ma'am Grace, good morning! Ganoon din si Ted Kua na pinapabati ng happy birthday si Racy Nampaco. Happy birthday, Racy, ha? Ganoon din si Paolo Balda ng Vera Catantuanes at si Mark Hernandez. Gising na gising naman yung tao. Punta natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas, may storya. Go, Nel! Good morning!
6: Yes, good morning, Alvin. Patay ang dalawang menor de edad habang sugatan naman ang 11 iba pa matapos umanong mawalan ng preno ang isang wing van truck at bumangga sa pampaserong jeepney sa National Highway sa Barangay Concepcion, Batangas City. Ang dalawang nasawing biktima ay kapwa mga estudyante at residente ng Barangay Simlong, Batangas City. Sugatan naman ang 11 sakay ng jeep kabilang ang driver na si alias Eduardo. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ni Ronnie, 55 anyos, ang Isuzu wing van at binabagtas ang National Highway patungo sa isang memorial park nang mangyari ang aksidente dakong alas 12:52 ng tanghali. Pagdating sa lugar, nawalan umano ng preno ang truck dahilan upang sumalpok sa jeep na may lulang pasahero na makikipaglibing lamang. Agad na sinugo sa Batangas Medical Center ang dalawang menor de edad, subalit idineklarang patay na ng attending physician. Dinala naman ang iba't ibang pangasapagamutan ang iba pang mga sugatan para malapatan ng lunas. Nasa kustudiyan na ng Batangas Component City Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Dr. Mario Festin is in the house, patendent sa Klampuyan. At talagang si It's Me Jerif ay ginawa yung sinabi ko, nagkakape. May kutsarita pa. At may tinapay pa habang nanonood at nakikinig po sa atin. Thank you, ha. It's me, Jerif. Sabi niya, almusal sa blessing na ibibigay ng may kapal. O tama po yan. Be thankful for what we have. Kailangan natin magpasalamat. Kahit ano pa man yan, basta meron tayong biyaya for the day. Thank you, Lord. Noel Alamar, go!
7: Good morning, Alvin. Pansamantala na namang nagpapatupad ng manual load shedding ang Oriental Metro Electric Cooperative Board MECO dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Oriental Mindoro grid kahapon. Batay kasi sa report ng National Transmission Corporation, 100.5 megawatts ang contracted capacity pero nasa 61.80 megawatts lamang ang undependable capacity. Nasa 63.57 megawatts naman ang demand dahilan para magkaroon ng 8.76 megawatts na power deficit. Isa sa mga dahilan ay ang pag-trip ng isang mini hydropower plant kaya nagkaroon ng kakapusan sa supply. May ilang planta din ang hindi nakapag-operate dahil naman sa inaayos sa linya habang ang ilan ay mababang fuel supply. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, North Lamar. Easy,
3: bakit ganyan? Ano ba't nagkaka-brown out? Eh sabi ko dito kay Camille Noel, dapat pag-aakit nakalagay sa report mo, Oriental Mindoro. Oh, ba't nag-brown out?
7: Oo, tama.
3: Ano nangyari daw? Ba't nag-brown out?
7: Merong isang mini hydropower plant na natira yung walang supply. Yung isang mini hydro power plant, tapos meron namang ilang planta yung hindi operate dahil inaayos yung mga linya.
3: Parang unscheduled. Parang kagaya kayo ng Visayas. Ang sa Visayas, 30 planta ang unannounced. Bigla na lang nabagsak yung iba as early as 2021 ata. As in, walang pasabi. Dito, bigla na lang.
7: Sa Oriental Mindoro, 3. Oh. Oo. Yung isa naman doon, mababa yung fuel.
3: Oh.
7: Mababa yung fuel. Oo.
3: Eh, buti yung kaya, abiso, ang abiso, timely naman. Ibig sabihin, bago pa man mag-brown out, may pasabi na sa mga consumer o wala lang, nagkagulatan din?
7: May pasabi naman. In fact, sa mga Ormeco, meron naman silang abiso na magkakaroon ng manual load traffic of brownout dito sa circuit, dito sa feeder na ito na sumasakop ng mga ganitong bayan na isa hanggang dalawang oras. Ganun. Pero ang maganda naman, Alvin, katulad kahapon sa bayan ng Polang o sa Lakonaroon, ang abiso ay alauna hanggang 2 hours. So, wala nang alauna. Pero 1 hour lamang na ibalik na kaagad yung kuryente.
3: Okay, so kahit papano hindi ganun kahaba ano. Ikaw ba hindi kahaba. Na naluwas? Araw ibig sabihin, diyan ka na nakatira sa Pola Noel ngayon. Hindi ka na naluwas ng Metro Manila?
7: Lumuluwas ako, Alvin. Nasa Laguna ko kahapon. Dumating ako kahapon kasi meron akong programa diyan sa atin ng Sabado. Kaya lumuluwas ako.
3: Tama.
7: After ng program ko, bumabalik na uli ako sa Mindoro, Alvin.
3: Grabe. Si pag Noel alam. hindi ba tayo talo diyan? Ubus yung talent fee mo sa pamasahid sa gasolina.
7: In the service,
3: tawag diyan na for the love. Ayan, yan for tayo. Yan tayo, programa yan tayo. Ni Noel, alas 4 hanggang alas 6. Kada Sabado po yan, kasama si Dennis Dato. Ang problema, si Dennis Dato nagbabantay din ng habagat diyan din sa Mindoro.
7: Kaya naman.
3: O di absensya.
7: Nung isang episode, absent siya, ewan
3: ko. Ay, hindi, bigyan mo. Yan tayo eh. Bigyan mo naman ng bigyan mo tayo. Ng talent fee. Pag ganyan na paglalaybin mo si Dennis Dato sa kabilang side ng Mindoro, total magtatrabaho din naman siya, may bigyan mo na ng talent, hatian mo ng talent fee mo. Ayaw. thank you, Roel. Mabuhay kayo, ha? Yan tayo! Programa po nila alas 4 hanggang alas 6 every Saturday. Akala ko Saturday, Sunday sina Noel at si Dennis. Saturday lang. Ay, ba't hindi nyo gawing Saturday, Sunday? Sabi na, sige. Ganun lang kabilis. Ano? Niloko lang po. Sabado po yan, ha? Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Punta ko naman natin si Manong Rod Eason. Kanina narinig ko si Manong Rod. Papunta dito yung malakas ang ulan. Sa Bataan, alamin po natin. Kung malakas pa rin yung ulan, red ata yung Bataan. Ano? Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Magang pinagandaan ng Department of Public Works and Highways ang muli na namang paghagupit ng habagat sa Bataan. Bilang katunayan, sa mga sandaling ito ay napatindi ng pagbuhos ng ulan simula pa kagabi. Tatlong bako, long arm, ang ipinos ng DPWH sa bayan ng Maribeles ayon kay DPWH 3rd District Engineer Maribel Navarro kaugnay ng kanilang poplan kontrabaha na nakatutok sa siltation, pagpapalalim ng Amo River sa barangay Kabkaben, Maribeles, Bataan. Gayon din sa siltation ng Bulyok River sa mismong poblasyon ng Maribeles Town. Ayon sa DPWH, pansamantala itong preventive measure upang maiwasan ang biglang mga flash flood tulad ng nangyari nitong nakalipas na gupit ng habagat sa barangay Kabkaben at Townsite. Natuklasan ng DPWH na bumabaw ang mga river channels habang lumaki naman ang volume ng bahang galing ng mga kabundukan na bumubulusok sa kapatagan ng town proper kapag malakas ang ulan. Paliwanag ni District Engineer Navarro, kung mapalalim ang mga daanan ng agos ng tubig patungo sa dagat, maiwasan ang mga pagbaha. Samantala, sa lagay ng panahon muli, halos magdamag na, Alvin, na matindi ang buhos ng ulan na nararanasan dito sa Bataan. Samantala, walang pasok ngayong araw na ito sa Bataan mula preschool hanggang grade 12. At itong ALS sa lahat ng mga pampublik at pribadong paralan sa lalawigan ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Mano Rod Eason. May isa pa po, Nico Bagsik. Nico, go!
9: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Biglang buhos ang malakas na ulan sa Quezon City ngayong umaga. Kanilang madaling araw ay pag-ambon at mahinang ulan lamang ito. Pero biglang lumakas bago mag-alas 6 ng umaga. Base sa mga nadaan ng kalsada ng Radyo Patrol, particular na sa Mindanao at Congressional Avenue, wala pa naman tayong namataang pagbaha dulot ng malakas na ulan. Ang isang lugar na ating minomonitor ngayong araw na ito ay yung Elliptical Road, Alvin, dahil bahagi yan ng Department of Agrarian Reforms sa harap ng DAR kung saan mabilis tumaas sa gutter deep ang level ng tubig kapag malakas ang ulan. Pero base sa monitoring natin, possible pa naman yang bahaging yan ng elliptical road maging ang paikot ng Quezon Memorial Circle sa lahat ng klase ng sasakyan. Nagkakaroon lang ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa Mindanao Avenue dahil sa mga stoplights, pagsasakay at pagbababa ng mga publikong transportasyon at ang pag-iingat ng mga motorista dahil sa madulas na kalsada tulad ng malakas na ulan. Samantala, Alvin, na-adunso na rin siguro natin ito no, sa programa natin kaninang madaling araw, pero inarunso na ng Quezon City, lokal na pamahalaan ng Quezon City, na suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng level, lahat ng antas ng pampublo at pribadong paaralan. Patay na rin yan sa assessment ng kanilang DRRMC. Ang pitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik!
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
3: Magandang umaga muna sa mga viewers natin kahit naulan at gising na gising pa rin dahil may pasok o di kayo nakasanayan na. Agay po ni Ma'am Ellie Trinidad. O nakita niyo yung video sa Nepal? Grabe naman. Anong gagawin mo, Bea? Halimbawa ganyan, ano? Paano ka makakataka? Kahit gano'n ka kabilis, kahit siguro kasing bilis ka pa ng roadrunner, maabutan ka ng tubig. Oh my goodness. Kaya feeling ko hindi lang daan ang namatay. Feeling ko libong namatay. Na 150 ka. Hindi lang 150, more. Mahigit 1,000 yun. Malamang. Siguro yung confirmed pa lang. Pero ang missing kasi mahigit 1,000. Kaya malamang, hindi ko na makita yung missing. Maganda umaga din kay Ma'am Sarah Concepcion, Josh Kyle Edip, at si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna, at si Jay Collins na nagpapabati ng happy birthday kay Councilor Chiki Carion ng Valenzuela City. O mamaya naman ang iba. Ay, si Dave pala. Dave Amalosa, magandang umaga din ha. Thank you pa attendance check. O ito muna. Sisimulan po sa September 2. Ay opo, akala nyo hindi, September pa naman. Alam nyo bang next week, September na? Sa Tuesday, September na, pagkatapos po ng long weekend, pagdating ng Martes, ay September 1 na. Si Maria, alam mo na, sisimulan po sa September 2 ang pamahagi ng cash gift ang mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod po ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout. So kailangan pang kalampagin para ibigay. Ay nako, sa ilalim po ng Expanded Centenarians Act, tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80. 85, 90 at 95. Yan ba luma na ito, Camille? Nalala ko na kailang episode tayo nito. Nalala mo? Yung dami nagtatanong sa atin. Tapos ginis natin si, ang pangalan nun. Yung dating ombudsman. O, Mercedita. Nalala mo yon? Si Merceditas Gutierrez. Naku, kailangan nyo i-follow up ito, Camille. Next week na ito. At tama-tama sa Monday siguro, kontratahin nyo. Paano ka mo nila ibibigay itong 10,000 sa mga senior citizen na tumuntong na po sa 80, 85, 90 at 95. Tandaan po natin yung mga edad. Kung kayo ay pag 75, ay pa po kayo kasali. O kasi 80 pong minimum, ya. 80, 85, 90 at 95. At utang na lubog na nating pahirapan yung mga matatanda. Ay nako, yung uugod-ugod, papupuntahin nyo pa doon kung saan man yung bigayan. Ay huwag na po nating pahirapan. Sila po ay nasa twilight na, kumaga nasa, kung sa biyahe pa, ay malapit na po silang mag-boarding. Ano po? Eh, ganun naman po talaga. Lahat naman tayo doon papunta, ano po? Pauna-una lang kung sinong mauuna, ano po? Kaya huwag po natin pahirapan para mapakinabangan pa po yung 10,000 lang yan eh. 100,000 pesos naman po ang matatanggap ng mga senior citizen pagsapit naman ng 100 taong gulang, yung 100 years old. Bago mag-commercial, Hindi na nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Buti naman, habilan dito si Senador Jingoy Estrada na nakakulong kaugnay ng maanumalyang flood control projects at si Senator Dante Marculeta na nakakulong dahil sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Di fair is fair, ano? Pag ikay nakakulong, o di hindi mo ngayon napi-perform ang trabaho mo bilang senador. Ang kontrata mo sa mga botante at sa sambayan ng Pilipino ay magtatrabaho ka. Ang trabaho mo ay isang legislator. O kung hindi mo nagagawa ang trabaho mo, ay fair lang din na hindi ka bigyan ng sweldo, hindi ho ba? Lalo na yung mga nagtatago. Hindi rin po nakatatanggap ng sahod ang puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan na, na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. At si Senator Loren Legarda naman na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. O si kagaya ni Senator Bato, kailan siya nagsimulan tumanggi? Kaya nga ang tagal-tagal na niyang nagtatago. Di ba? Ay di sa mga unang buwan ng kanyang pagtatago, may sweldo pa rin siya. Is that what you're saying, Mr. Senate President? Hindi naman po nagbigay ng detalye si Gatchalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2. Hayaan na natin. Ay personal niya po na buhay yan. Hayaan na po natin. Ang importante po ay nagpapasabi naman siya na extend niya yung leave. Eh kasi kung may mabigat kang karamdaman at nagpapagamot ka nga sa ibang bansa, primahabaan po yan, hindi ba? Ang importante, no work, no pay. Ay pinapractice yan sa atin, hindi ba? No work, no pay po tayo. O ordinaryong manggagawa po yan. Pag naubos mo na yung leave mo at wala kang ginagawa at puro ka lang bakasyon. And speaking of bakasyon, naku, mamayang dulo po ang topic namin ba? Actually, hindi ko ito nilabi. Ewan ko ba sa mga yan? Ang nilagay po dyan about travel. Kaya makinig po kayo mamaya about the 37th Philippine Travel Mart na ang arangkada po sa September 4 hanggang 6. So mag-unite po lahat ng mga makakatiyong paa. Ha? Pumunta na po tayo doon at ako di ako pupunta doon. Hindi na ako nagbabakasyon eh. Sayang pera. Asan na ba ako? Ito na lang tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala pong ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda habang sinita rin ang dalawang buwang biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Naiimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng Renewable Energy Company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa. Sa oras na 6:34, kailangan muna natin mag-break at sa ating pagbabalik, kausapin natin yung pag-asa. Mga anong oras tatagal ang mga pag-ulan at mga rainfall warning advisory. Ang alam ko, tatlong oras yan, kaya hanggang alas 8, yung yellow. Alamin pa rin po natin ang iba pang taya ng panahon hanggang sa weekend. From pag-asa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit na ulan!
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Solid Kaban
10: Branching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: at tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang husay!
17: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Basta AM, DZMM.

0: Kompleto sa Papaga.
1: Teka muna, nandyan sa Zoom pala si John Manalo. Ano? John, wait lang dyan ha. Si Rosalie Pueblo ay nagpapabati na nasa Bambang, Pasig City. At nagtatanong kung may rollback. Yes! Rollback na tayo next. Ako na magdideklara ha. May rollback tayo sa diesel. Yaman din lang na hindi po natin mapakinabangan ang Department of Energy. Wala available. Na gusto magsatayo na lang. Ayan. Secretary Garin, kami na lang po mag-aanunsyo. O, na may rollback. Maganda nga na sana istorya pag gayong nag-anunsyo, di ba? Hindi, wala available sa inyo dyan para gabayan ang mga mamamayan at mga motorista o tayo na lang. O, ayan, Secretary, wala pong available. Kahit yung Directorino Abad ni available, dapat meron niyang talagang designated. Ano? Kung hindi niyo kayang gumising ng maaga, yung mag-designate tayo ng pwedeng magsalita on behalf of the DOE. Hindi, ito naman eh, hindi naman namin, kahit ako alam ko na yun eh. Pero gabay sana sa ating mga mamamayan na siyempre how din po sa mga ganyang klase ng balita. Kaya ako na magdideklara ha, next week rollback po tayo sa diesel. Yung gasolina, nag-aalangan ako i-declara eh kasi piso na lang naiwan eh. Although may isang araw pa. Kasi, baka naman rollback din. Pero yung diesel at kerosene, sure na po ako rollback yan ha. John Manalo, magandang umaga sa iyo, John.
2: Magandang umaga po, Alvin, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, ay naulan, ang lakas ng ulan kanina. Pagpasok, na-timing talaga, paglabas ko sa bahay, biglang malakas ang buhos ng ulan. Ano po, ngayon po ba'y naulan pa?
2: Yes po, actually, naka-yellow po tayo ngayon dito sa Metro Manila at naka-orange naman sa ilang lalawigan. Katulad ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Yellow po, tulad ng binanggit natin dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Bulacan at kanlurang bahagi ng Nueva Ecija.
1: Opo, ay ganito na ang aasahan natin in the next few days going to the long weekend dyan. O aaraw naman from time to time. Kasi long weekend ngayon, yung iba lalabas ng Metro Manila yan.
2: Ikinalulungkot po natin, Sir Alvin, no? Pero magiging maulap pa rin po talaga sa weekend. Although may mga breaks, pero overall magiging maulan pa rin po. Lalo na kapag naging bagyo pa po yung low pressure area na minomonitor natin na sa kasalukuyan ay nasa layong 720 kilometers east ng Itbayat, Batanes.
1: Yun yung Pilantik? Ano yung pangalan nun? Pilandok? Yun yun?
2: Yes po, Sir Alvin. Magiging Pilandok.
1: Sorry, Pilandik. Mali. Pilandok, hindi Pilantik. Mali naman ako. Sorry po. Oh. Yan na yung sinutukoy mo na magdudulot ng masamang panahon.
2: Actually, yung solid o yung talagang habagat pa lang po, nagdadala na po yan ng mga pag-ulan sa kasalukuyan. At kapag naging bagyo pa po, maging pilandok pa itong low pressure area na ito, ay may potential po na siya pa yung mas mag-contribute ng mas karagdagang kaulapan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Ibig sabihin, mas maraming mga pag-ulan po.
1: Magbigay tayo na example, kung ang destinasyon ninyo halimbawa ay papuntang Baguio from Metro Manila, no, maulan din ba yung Baguio ngayong weekend?
2: Yes po.
1: Naku po.
2: Actually, hindi lang po yung Baguio, yung buong probinsya po ng Benguet.
1: Okay.
2: At kasama din po yung La Union, Bataan, Zambales. So kapag panorte po tayo, ay mas makakaranas tayo ng mas malalakas na mga pag-ulan.
1: Si Eliza kasi pupuntang La Union. Ekis, huwag ka nang pumunta doon. Zambales, masama, hindi ka pwede rumampa, Eliza. Masamang panahon. What about kung ang destinasyon naman ay papuntang Laguna, papuntang South, papuntang Bicol?
2: Yung nararanasan po natin dito sa Metro Manila ay hindi po ganun kalaki yung difference dun sa Laguna, Cavite, Batangas at ganun din po sa Oriental Mindoro. Pero kapag tatawid po tayo, no, papuntang Mindoro Island, yung Occidental Mindoro ay may higit na mas malakas po na mga pag-ulan kaysa dito sa nasa silangang bahagi, yung Oriental Mindoro.
1: So mukhang pwede, no? Mukhang pwede kung doon ang destinasyon, mukhang mas maganda yung panahon doon kumpara papuntang Norte.
2: Tama po, Sir Alvin.
1: What about Palawan? Ang Palawan ba magiging maulan?
2: Sa Palawan po ay maulap pa rin pero higit na mas mababa po sa ating forecast today yung mga pag-ulan sa Palawan as compared dito sa Metro Manila at sa northwest ng Luzon.
1: Yan. Eh kaya lang po medyo mahal na pag nalipad na po tayo. Wala namang road trip papuntang Palawan. Medyo mahal na po. No po. So yung masamang, yung masungit na panahon dito sa Luzon. Luzon lang ba o pati Visayas kasari rin?
2: Actually, meron din po mga probinsya sa Visayas. Halimbawa po yung probinsya ng Antique ay makakaranas din po ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Basically, yung dahil po yung hanging habagat ay yung southwest nang gagaling, so yung kanlurang bahagi po ng Visayas ay naaapektuhan din po sa kasalukuyan.
1: Pero after dyan itong Pilandok, meron pa bang aali-aligid o wala naman?
2: Bali yan na po yung huli natin na nakikita na may potential na mamuo. Ikalima po yan ng buwan ng Agosto.
1: Opo. Pero wala nang afternoon. Mapapahinga tayo sa masungit na panahon. Pagtuluyan ng nalusaw yung Pilandok, okay na tayo.
2: Sir Alvin, meron pa po tayong minomonitor pero malayong malayo po sa Philippine Area of Responsibility. At pwede po nating sabihin na pansamantala ay magkakaroon tayo ng breaks pero yung pagdahil po sa may contribution din po dito yung permanent na El Nino natin . So yung El Nino po kasi ang ibig po sabihin nito mainit yung Central Pacific. At kapag mainit po yung karagatan natin o yung temperatura ng karagatan, ibig po sabihin nito ay mayroong mga evaporation at yung tinatawag natin na evaporation na yun ay yung may term din tayo na updraft. Yung updraft na yun, yun din po yung isa sa mga ingredient ng formation ng mga bagyo. Kaya naman po may posibilidad pa rin po na may mga mamuo. Actually, 2 to 3 na bagyo po yung naka-forecast natin sa susunod na buwan, sa September po.
1: Ang galing naman paliwanag nung dyan. So, El Nino, pag El Nino, dahil sobrang init, mag-evaporate din pala. Pag nag-evaporate yung tubig na yon na nag-evaporate galing sa dagat, mamumuong tubig ulan?
2: Magiging clouds po. Yes, tama po yan.
1: Oh, my goodness.
2: In response ay magiging ulan po.
1: Ganun din pala yun. Ano? Kaya parang ang labas natin, sala sa init, sala sa lamig dyan. Ano? Parang tayong tatamaan. Pag sobrang init naman, hindi din maganda tagtuyot. Pag sobrang ulan naman, actually, baha naman, ano ba yan?
2: Opo, actually, Sir Alvin, no, yan din yung response sa atin sa kasalukuyan. Kung mapapansin natin yung Luzon, talagang tinatagdad ng mga kaulapan, pag-ulan. And then on the other hand, sa Mindanao naman po, ay may kainitan yung nararanasan nila. Less clouds and then index natin ay umaabot din po ng danger level, lalo na sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Caraga region.
1: Tama. Anong susunod, ano pa lang susunod na bagyo after Pilandok? Ano na ba yun? OPQ? Q ang susunod?
2: Queenie po. Queenie. Po, yung kasunod na bagyo. Opo, after po ni, ng P, Q.
1: Q. So, Queenie po. Okay. Sige. Marami salamat dyan ha. Mabuhay kayo dyan sa pag-asa. I know, magiging busy kayo. Hanggang alas 8 itong rainfall warning natin, di ba?
2: Yes po. Tama po, Sir Alvin.
1: Okay, thank you, John. Maraming salamat si John Manalo ng pag-asa, ang ating pag-asa weather forecaster for today. Thank you, mabuhay ka. May commercial pa ba? Akala ko inubos nyo na. Anak na. Magandang umaga na lang muna kay Nami Beltran. Binibigyan niyo ako ng daylan para bumati. Ha? Magandang umaga din kay Yoge DL at kay Jenna Torqueza Peña Randa. Gising na rin. Huwag masyadong mahaba po para mabanggit yung pangalan niyo. Edner Villasis ng Tarlac. Ang lakas daw ng ulan sa Tarlac kami. Ma'am Lina Ho at si Boyet Roldan. Ganon din si Mariliza Ariola Pancho. Gising na rin. Si Chris Aberini Casciano at si Lilibeth Oyi, RC Castle at si Flor Deliza Oledan at si Ma'am Lourdes Yabut. Mamaya naman po yung iba dalga yung commercial. Oy, 34,000 yung nanonood sa atin. Makinig po kayo ha. Ang next natin kakausapin, yung bill niya sa Meralco, 2.7 million pesos. Oh my goodness. Naku, pag nangyari sa akin yan, Camille, magpapaputol na ako ng kuryente. kaya mo bang bayaran, Bea, ang 2.7 million? Okay, sige, magbabayad ako ng 2.7 million. Bibili na lang siguro ako ng solar. Ako na lang, magpapakabit na lang ako. Abot ng 1 million ang gagastusin ko, hindi ho ba? Oh my goodness. Tapos, ang gagastusin ko, hindi ho ba? Oh my goodness. Tapos,

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Solid Kaban!
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM! Gising! Gising! Pilipinas!
4: Mananita pa itong si Boyet Roldan. Sabi niya, hindi mo binati yung Faylim. On her 65th birthday, you only greeted me. Pasensya na, boy. Alam mo, mabilisan po. Kailan po natin isingit yung mga pabati. Masisita po tayo. Ay, hindi pa bawal yung mga mahahaba. Hindi. Acknowledge na lang. Pwede na yan. Ganon din si June Villa. Oh, magpapakabit na rin daw siya ng solar. At si, nasa na ba yun? Si Missy G. Ang gusto ni Missy G, ang pangalan niya yung sponsor ng Time Check. Yun na nga. 7:50. Oh, this Time Check is brought to you by Missy G. Oh, happy? Happy na, Missy G? Maganda ba na tumangan sa'yo? Oli Nano. Oh, Diyos marahay na aga po. Pa-attendance check din po. Oh, sige, tama na muna yan. Dahil nasa niya na si Luna. Alias Luna. Ito po residente ng Caloocan City. At ang kanyang bill po, actually 2023 pa po siya nasingil, sinisingil, numeral ko, ng 2.7 million pesos matapos pong tanggalin o alisin ang kanyang metro at na patunayan, di o ba no, ng Meralco na tampered ang kanyang metro. Magandang umaga sa iyo, alias Luna.
5: Good morning!
6: Hello, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po. Pasensya na po kayo, nag-aalias si Ma'am Luna. Ayaw po niyang magpakilala ng ano, magsabi ng kanyang tunay na pangalan. Kaya alias na lang po muna. Importante yung kanyang karanasan para malaman po natin ang kanyang experience. Ano ba nangyari? Ba't umabot ng 2.7 million, ma'am?
6: Kasi po, nung September po, umaga po nun 8 a.m., tapos wala po ako sa bahay, kinuha po yung metro. Ngayon po, sinabi po ng Meralco na papalitan daw yung metro. Nagtanong po yung mama ko ng bakit, bakit papalitan? Tapos sabi, broken seal daw. Eh, yung mama ko naman po, wala po siyang kaalam-alam sa ganun. Kasi po, talagang ako po lahat yung tinatanong niya pag sa mga ibang bagay, mga ganun. Ngayon po, edi papalitan naman daw po ng bago yung metro namin, tapos hindi daw mawawalan ng kuryente. Kaya pumayag po yung mama ko, sabi niya, sige. Tapos nagbigay po sila ng papel. Ngayon, ang problema po kasi, hindi binasa po ng mama ko ng maayos. Tapos hindi niya po agad napansin na nung pinirmahan niya, may nakasulat na po agad na appliances, ganun. Kasi hindi po namin alam na for testing po pala. Tapos ngayon po, October 12, naka-receive po kami ng...
4: Teka muna, paano October 12? October 12, 2023.
6: Opo, September po, 2023. Okay. Po yung time na nakuha po yung metro namin. October naman po,
4: matagal na
6: po
4: pala, Luna. Matagal na pala ito nangyari.
6: Pero matagal na po. Matagal na din po kaming stress.
4: Oo, ibig sabihin, nagpa-

0: pasapasa na ito, kumbaga nag-appeal, nag-appeal kayo, hindi kayo pinagbigyan, tapos may latest ngayon, ngayong August.
1: Opo, okay. Opo. Sa totoo lang po, ano, halos chine-check po namin, nagpupunta po kami sa Meralco, sa Caloocan po na branch nila. Chine-check po talaga namin kung ano na pong update kasi gusto po naming malaman. Ngayon po, kapag po hindi po nila pinapansin, nagbibigay po kami ng email, nagsisend po ako ng email na nanghingi po kami ng recomputation. Kasi sabi ko kay mama, 2 million? Sabi ko, baka ano yan? Baka typo lang? Sabi ko pa pong ganun sa kanya. Ngayon po, nung nakareceive kami ng demand letter nung November 16, demand letter po. Kasi yun po yung time na nagpunta na ako ng lab testing eh. October po yun eh. Inisked po kami ng October 12. Sabi ko po sa kanila, hindi ako makakapunta ng October 12. Hindi rin po pwede yung mami ko. Kaya sabi ko po, agahan na lang po ng schedule.
0: Opo.
1: Kasi kahit ako po, gusto ko pong puntahan yung lab testing. Kasi alam ko naman po na hindi namin ginawa. Kasi gusto po nilang inspect eh. Sabi ko, sige, agahan na lang natin para makapunta ako dun sa lab testing. Ngayon po, nung nakita po yung metro po namin, sabi po dun sa metro, meron daw resistor, tas may 10.10% lang na naka-register. Tsaka merong parang ceiling wire of the covered was cut daw. Tas, edi sabi ko, ano, sabi ko, parang nagulat ako kasi hindi naman po namin alam yun. Tsaka sa totoo lang po, kami lang po ng mama ko at tsaka ako po, yung tao sa bahay, kami lang po yung nakatira doon, wala pong lalaki sa bahay namin.
0: Magkano usual yung binabayaran nyo bago itong 2.7 million?
1: Ang usually nabill po namin 5,000 po. Oh, ang nakakapagtaka po ito ha. Nung tinanggal po yung metro namin, pinalitan po ng bago. Alam niyo po ba magkano na yung binabayaran namin ngayon?
0: Oh, magkano na?
1: 182,500. Lahat po ng bill namin, sabi ko kay mama, maitago mo yan kasi yan yung magiging evidence natin. Yan yung malaking tanong. Bakit? Kung kailan pinalitan yung metro natin,
0: bumaba.
1: Mas mababa yung binabayaran natin.
0: Oo nga, no. Ay, teka muna, bago ka magpatuloy. Sinabihan ko rin si Meralco kahapon eh. Kausap ko si Joe. Sinapapa-interview naman sila, no po. Pero gusto nila malaman yung detalye muna dito sa 2.7. Baka lang nagtataka kayo na walang side ang Meralco. So, ibibigay din po namin sa Meralco para nasa ganun may paliwanag po natin. Pero, Luna, sigurado ka ba na hindi kayo nagnakaw ng kuryente?
1: Sigurado po kasi hindi naman po magpapa-interview. Hindi po ako maghahanap ng mga post ng same case ko po. Kung ginawa po namin yun. Kasi nung time po na yun, sobrang takot lang po namin mawalan ng kuryente. Kaya sabi ko, mag-i-email ako for reconsideration. Kasi sabi ko, 2.7 hindi makatarungan. Kahit nagtatanong po kami sa mga Meralco staff, sila din po nagugulat bakit ang laki. Tapos tinanong po nila mismo kung commercial po yung bahay namin. Diyos ko, 60 square meters lang po ang bahay namin. Kahit yung mga appliances po namin, konting-konti lang.
0: Opo, opo. So, paano ngayon? May final letter, demand letter na kayo, di ba? Na-resolve na ng Meralco.
1: Opo. Sabi ng Meralco, November 2023. Sorry
0: hindi,
1: po.
0: Hindi ngayon. May bagong August, di ba? May binigay sa inyong pinakabagong
1: opo.
0: Sulat na
1: kasi po,
0: denied.
1: Kasi po, nung December, simula December 2023, nag-start na po ako magbigay ng complaint and feedback. Simula March 2024, September 2024, September 2025, ngayon lang po lumabas yung August 2026 na sinabi na po na tapos na daw yung investigation. Ngayon na po, final na po yung 2.7. Kaya sabi ko kay mama, hindi tayo papayag. Papa-attorney natin to.
0: Oh, ne, tsaka kamo, nag-down pa po pala si Luna. Baka hindi po
1: kasi
0: sila maputulan. Nagbayad sila ng 135,000. My goodness.
1: Opo, gusto po nila 10% ng 2.7. Sabi ko 2.7, nagbigay pa po ako ng email. Sabi ko, nag-send pa po ako ng email. Sabi ko, pwede po bang 50,000? Nagpunta pa ako sa Meralco, sa may Caloocan po. Ngayon, kinausap po yung parang pinakamataas ata dun sa Meralco. Kinausap po na sana 50,000 na lang. Hindi po pumayag. Ngayon po, nagbigay kami ng 135,000, kalahati po ng 270.
0: Opo. Sige, iririto natin itong si Alios Luna sa Energy Regulatory Commission kasi finally, in as far as Meralco is concerned, wala na, final na. Yun na yan talagang pasya nila. Kailangan nyo magbayad ng 2.7 million. Pero hindi po natatapos doon ha. Hindi pa po tapos ang laban. Pwede pa pong pumunta at sumangguni si Luna sa ERC. Yan bang plano mong gawin, Luna?
1: Opo. Yung mami ko po yung papupuntahin ko kasi wala po ako sa bahay.
0: Hindi, doesn't matter. Ang importante, mayroong pupunta. So ngayon, yung ERC, patawagan mo nga si Director Hines o si ERC Chairman Nino Juan Camo, may isang consumer dito na naninindigan na hindi siya nagnakaw ng kuryente, pero ini-insist ng Meralco na siya ay nagnakaw, kaya ang bill niya ay 2.7 million. Ang maghuhusga ngayon, yung ERC, Luna.
1: Apo.
0: So anong patunay mo? Kasi ngayon, ewan ko, lalabas ba na ang consumer pang magpapatunay na hindi siya nagnakaw? Kasi kung ang test ng Meralco ay nagsasabing minanipula ang Metro, ano ang laban ng consumer ngayon? Nandun ka ba nung tinest?
1: Ako pa?
0: Oo, or si nanay mo, or si mami mo, nandun ba nung tinest?
1: Ako po yung mismo yung nandun. Pero wala po akong kaalam-alam. Kasi ako lang po yung andun. Wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po, parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Oh. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
0: Kasi ang bahay
1: kahit
0: ibenta
1: po namin yung bahay.
0: Ang bahay nyo, hindi naman mansion, di ba? Gaano ba kalaking bahay nyo?
1: 60 square meters lang po yung bahay namin.
0: Ilan?
1: 60 square meters po, dalawa lang po kami nakatira ng mama ko.
0: Maliit nga, no? 60 square meters lang. Tapos yung bill 2.7, inexplain ba sa inyo ng Meralco paano nila na compute ang 2.7 million?
1: Ayun nga po, nangingi po ako ng computation, recomputation. Akala ko po magbibigay po sila ng meter history, billing history. Kasi po, sabi ko makikita naman po eh, yung bill namin from previous hanggang ngayon po eh. Nakakapagtaka po kasi parang bakit yung parang computation nila 5 years po, di ba po? Paano po ba nila nagagawa yung computation na yun? Wala pong computation na sinesend eh.
0: Dapat meron kasi paano nila na come up yung 2.7 million? Paano nyo kinuwenta? Dapat kasali yun sa ipipresenta sa inyo, Luna, papaliwanag. Walang paliwanag?
1: Wala pong paliwanag, 2.7 po agad. Tapos kasi po ang kailangan ko ng paliwanag kung bakit yung Meralco, yung methodology ng Meralco, yung para nag-a-assume sila na yung consumption namin ay 50,000 po nung nakaraang 5 taon. Kasi kung mapapansin niyo po sa bill namin, sinabi ko nga po sa inyo 18 to 25, nasa list ko po yun eh, talaga nilista ko po lahat ng evidence namin. Kasi po grabe talaga yung 2.7, di po talaga namin kaya yun.
0: Opo. Ano, teka muna, yung Metro nyo ba ay nasa gilid lang ng bahay nyo o nandun sa tuktok ng poste?
1: Hindi po, nasa gilid po. Pero just ko, yung mga electric issue lang sa bahay namin, hindi namin mag-o. Paano pa kayang pag-tamper ng Metro namin?
0: Oh my goodness. Sige. Dibali, tutulungan ka ni Eliza na marito sa Energy Regulatory Commission. Kagaya po ng mga case study namin, hindi po kami nangangako na matatanggal kasi wala po kami kapangyarihan sa ganyan. Ang may tutulong lang po ay facilitation. Ayan, naririto ka niya sa ERC, sa Meralco. May mga kaibigan din naman tayo sa Meralco. At ang Meralco naman, ang kampanya ay laban sa mga magnanakaw ng kuryente. So, maintindihan mo rin naman, ano? Kasi tayo nagbabayad lahat ng system loss, eh. Ang problema mo lang dun, kung hindi ka talaga nagnakaw, eh masakit naman sa dibdib na magbayad ng 2.7 million kung wala kang ninakaw, hindi ba, Luna?
1: Opo, sabi ko po, huwag na tayo magkuryente, benta na lang yun.
0: Ganun na nga yun, di ba? Magpa-solar ka na.
1: Kaya nga.
0: Eh, paano kung
1: sabi ko sana... Sana po pinambili na lang po namin ng panibagong bahay kung ganun.
0: Eh paano yan kung kay Doris Bigonia, halimbawa, nandyan yung Meralco, ang bill mo, 2.7 million. Anong gagawin mo?
2: Bibili ako ng gasera. Susunugin ko sila. 2.7 million. Ano ba yun?
0: Ay, naku, Luna.
2: Magiging violente ka tuloy yan. Bill shock.
0: Oo, yun ang tawag doon. Anyway, Luna, thank you. Ipapabot namin sa mga kinauukulan, ha?
1: Salamat po.
0: Pakiregas na lang kay na mami, ha? Kamo easy lang. Yung puso. Yung puso.
1: Opo. Okay, thank you. Nagtanda, sakit-sakit na po.
0: Oo, ay talaga, magkakasakit ka. 2.7 million. Thank you, Luna. Mag-ingat ka dyan,
1: thank
0: ha?
1: Thank you po.
0: Si alias... Luna po yan, na residente ng Caloocan City. Ang feeling ko yun sa'yo, mga 3M. Mukhang mayaman ka kasi. Feeling ko kakayanin mo 3M, partner.
2: Sige, partner. Tapos, isang araw, sasabihin ko lang sa'yo, partner, pahiram naman ng 3M.
0: Ako rin pala. Radyo Patrol, balita alas 7. So, pagbabalik na ang Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Ito po ang DZMM. Balance, balance, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita 7.
0: Malakas na ulan, inaasahan dahil sa paglakas ng habag at face-to-face classes sa Metro Manila at Karatig Probinsya, sinuspindi ngayong araw.
2: Apat na matay dahil sa leptospirosis sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Pero Department of Health, iginit na wala pang outbreak ng sakit.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong bumaba sa susunod na linggo.
2: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 88 centavos kada US dollar.
0: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi na nakatatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda, patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
2: Patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, umabot na sa mahigit 300. Isang Pilipino sinasabing kabilang sa mga nawawala.
0: Binatilyo, nagpaputok ng baril sa gulo sa Samar. Estudyante namang nagbanta sa paaralan sa Mandaluyong City. Tukoy na ng mga pulis.
2: Sa showbiz spotlight, Bruno Mars magbabalik Pilipinas para sa concert sa susunod na taon.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan ang habagat sa ilang lugar sa Luzon simula ngayong araw. Ito'y matapos mabuo ang low pressure area na huling namataan sa layong 730 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. May tsansa maging bagyong LPA na tatawaging Pilandok. Hindi ito inaasahang magla-landfall pero palalakasin ang habagat hanggang sa weekend. Dahil dito, asahan na pong mga pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Antique. Dito sa Metro Manila, maulap sa umaga pero posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa tanghali hanggang gabi.
2: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City, habang kindergarten hanggang senior high school sa Pateros at Pasig City. Sa Marikina, sinuspindi ang physical na klase at online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Nauna nang iginit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon.
0: Alas 7 sa East, umabot na sa 104 na mga lugar na isinilalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis, Maymay at Nene. Kabilang dito ang probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Sa tala ng NDRRMC, 31 ang namatay habang 19 ang nasugatan at 3 nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan kabilang ng mahigit 8,000 pamilyang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Occidental Mindoro, pinaghahandaan na ng mga mangingisda ang muling paglakas ng habagat.
4: Nag-aayos kami ng aming bangka na para pag baka po lumakas ang agos, hindi siya ma-ano. Pag yung tag-ulan, ang baha todo. Pag hindi sa ayos ang tali, pag mga pa isa-isa dalawa ng tali, lagot.
5: Oo.
4: Galang bangka palabas.
0: kabuuan, halos 6 billion pesos na ang naitalang pinsala sa infrastruktura habang halos 2 bilyong piso naman sa agrikultura.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8:30 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nadagdagan pa mga customers ng Meralco na nakaranas ng bill shock o biglang pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang dito ang consumer na umabot ng 2.7 million pesos ang service irregularity differential billing. Mas mataas ito kumpara sa 5,000 pesos na kadalasang binabayarang bill nina alias Luna kada buwan. Sinasabing pinalitan ng Metro ng consumer na taga-Caloocan noong 2023 sa kabiglang tumaas ang singil sa kuryente. Nakatanggap si alias Luna ng liha mula sa Meralco na nagsasabing tampered o pinakialaman ang kanilang Metro.
1: Pero wala po akong kaalam-alam kasi ako lang po yung andon, wala po akong kasama. Yun po, yun lang po yung inaano ko. Sabi ko, hindi ko alam kung... Kasi po parang hindi pa nag-process sa akin, hindi pa nagsisink in. Kailan lang po nag-sink in talaga nung na-receive po namin ngayong August. Sabi ko, 2.7, mas malaki pa po sa bahay namin yung bayarin.
0: Pero depensa ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang mga pagnanakaw ng kuryenteng napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Pinayuhan naman ng mga nakaranas ng bill shock na makipag-ugnayan sa Meralco para maresolba ang issue. Nauna na iginiit ng Energy Regulatory Commission na ang commission lang ang opisyal na maaaring magdeklarang tampered o pinakialaman ang Metro.
2: Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, namumuro namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 4 na piso ang bawas presyo sa diesel, habang piso sa gasolina at 3 pesos and 80 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 na piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina.
0: Alas 7:00, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Hapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 84 centavos noong July 24. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari itong makaapekto naman sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
2: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas, kaya umabot na sa 5% ang interest sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Bunso dito ng inaasahang epekto ng El Nino at aumento sa sahod. Ibinaba naman sa 6.1% ang tinatayang average inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at servisyo ngayong taon, habang 5.4% sa susunod na taon. Noong Hulyo, bumagal sa 6.2% ang inflation mula sa 6.4% noong Hunyo.
0: 7-Eleven, bagamat tumaas ang kita o tumataas ang kita, ay lumaki at bumilis din pong paggastos ng mga pamilyang Pilipino. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa mahigit 411,000 pesos ang average annual family income noong nakarang taon kumpara sa mahigit 353,000 pesos noong 2023. Pero tumaas din sa 321,000 pesos ang tinatayang gastusin mula naman sa 258,000 pesos noong 2023. Ibig sabihin, halos 100,000 pesos pesos na lang ang natitirang pera sa loob na isang taon dahil sa pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Kabilang sa pangunahing gastusin ng mga pamilyang pagkain, bayarin sa kuryente at tubig, pamasahe at kalusugan.
2: Halos 13% ng mga Pilipino ang maituturing na multidimensionally poor.
0: Paano yun? Paano yun? Ulit?
2: Multidimensionally poor. Oh, parang may, out may of this world. May iba
0: pa palang klase. Ibig sabihin, ibang forma ng kahirapan. Yan ibig sabihin niya.
2: Ayun, talaga pala yan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2024, 12.8% ang multidimensional poor o nakaranas ng kahirapan sa aspeto ng edukasyon, kalusugan, trabaho, at sanitation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patunay ang resulta ng pag-aaral na may kakulangan ang mga Pilipino sa access sa ilang essential services. Tiniyak naman ng DepDev na pinag-aaralan ang pagpapaigting sa mga serbisyo ng pamahalaan at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para maresolba ang problema sa kahirapan.
0: Alas 7.13, sisimulan na sa September 2 ang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong senior citizens. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pamamahagi ng cash gift matapos ireklamo ang sinasabing delay sa payout sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Tatanggap ng 10,000 pesos na cash gift ang mga senior citizens pagtuntong ng edad 80, 85, 90 at 95. 100,000 pesos naman ang matatanggap ng mga senior citizens pagsapit ng 100 taong gulang.
2: Paldo. Ay, nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi mabubura ng pagbaligtad ng ilang testigo ang mga dating testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod dito ng pahayag ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na walang credible witness o basihan para sampahan ang kaso ang kliyente lalo't nag-recant na ang ilang testigo. Pero sagot ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi maituturing na eraser ang recantation ng ilang testigo, kabilang ang sinasabing dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Kinwestiyon ni Clavano kung bakit biglang nagtago ang ilang testigo matapos bawiin ang testimonya. Nakatakdang imbestigahan ng ombudsman ang original statement at recantation ng ilang testigo para matukoy ang katotohanan. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme at iginit na wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Alas 7.15, kumikilos na ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga bangkong sinasabing sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa budget deliberation ng Senado, tiniyak ni AMLAC Secretariat Director Arnold Cabanlit na iniimbisigahan na kung nabigong ilang bangkong i-report ang mga sinasabing kahinahinalang transaksyon. Pero kinwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi sinita ang malaking halaga ng perang na-withdraw ng ilang kontraktor. Nanindigan si Senate President Sherwin Gajalian na hindi katanggap-tanggap na may nakalusot na kahinahinalang transaksyon at iginiit na binuo ang AMLAC para pigilan ang kaparehong krimen. Depensa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolono Jr. overwhelmed kung nahihirapan ang AMLAC sa dami ng natatanggap na report kaugnay ng mga questionable transaksyon. Gumagamit na ang AMLAC ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang pagproseso at pagsusuri sa mga report. Noon na lang nakakuha ang AMLAC ng freeze order sa halos 25 bilyong pisong ari-ari ang iniuugnay sa mga flood control projects kabilang ang bank accounts ng ilang hindi pinangalanang personalidad.
2: Posibleng umusad sa preliminary investigation stage ng Department of Justice ang reklamo laban sa mga sinasabing tumulong sa pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero tumanggi ang DOJ na pangalanan kung sino ang respondent sa reklamong obstruction of justice. Sakaling umabot sa preliminary investigation ang reklamo, nakatakdang ipasampina ang mga respondent para sumagot. Nauna nang naghain ang grupo grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Hindi na ulit nagpakita si De La Rosa matapos tumakas sakay ng SUV ni Padilla ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo 14. Nauna nang nagpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa Senador matapos pangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Alas 7:18, hindi na po nakatatanggap ng sahod ng mga senador na nakakulong, nagtatago na sa ibang bansa. Kabilang dito si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong kaugnay ng manumanyang flood control projects at Senador Dante Marculeta na nakakulong dahil naman sa hindi pagdideklara ng donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Hindi na rin nakatatanggap ng sahod ang buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at Senador Loren Legarda na naka-medical leave dahil sa seryosong sakit. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na voluntaryong tumanggi ang mga senador na makatanggap ng sahod. Hindi naman nagbigay ng detalye si Gadzalian sa medical condition ni Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 2.
5: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well. No? So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso.
0: Nauna ng tinawag ng Office of the Ombudsman na kahinahinala ang ilang beses na pagpapalawig sa medical leave ni Legarda habang sinita rin ng 2 buwang biyahe sa ibang bansa ng anak nitong si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa natanggap na prangkisa.
2: Iginiit ng liderato ng Senadong sakop si Vice President Sara Duterte ng subjudice rule ng impeachment court. Ito'y matapos iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero ang mahigpit na pagpapatupad ng kautusang nagbabawal sa prosekusyon, depensa at mga senator judge na talakayin ang merito ng reklamo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na dapat mag-ingat ang vicepresidente sa bibitawang pahayag na sa hinaharap. Nauna nang inatasan ni Escudero ang defense team na abisuhan si VP Sara. Nasakop siya ng subjudice rule matapos akusahan ang prosekusyong gumagamit ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment. Nanindigan naman ang House Prosecution Team na posibleng hindi na ipatawag para tumistigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero para kay Gadzalian, mahalagang humarap si Lachica dahil sa kanya nagtatapos ang proseso ng paggastos ng pondo.
5: If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally, ako as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
2: Plano naman ang prosekusyong iharap bilang hostile witness si Defense Counsel Michael Poa na dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education nung nakaupo pang education secretary si VP Sara.
0: Alas 7:21, itinalagang regional director ng NBI sa Eastern Visayas si Attorney Jeremy Lotok. Kasunod ito ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyanteng namatay. Ayon kay Lotok, inilipat siya sa Eastern Visayas bago pa tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpulong na sina Lotok at Mayor Alfred Romualdez para talakay ng mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Noon na sinabi ni Lotok na may tuturing na seryoso at totoo ang banda ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin.
2: Sa labas ng bansa, halos 360 na ang namatay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Mahigit 1,000 rin ang nawawala, kabilang ang mahigit 800 dayuhang turistang bumibiyahe sa Himalayan region. Sinasabing natibag ang malaking tipak ng glacier sa Himalayas na nagdulot ng debris flow, pagpababa ng ilog na dumadaloy at naghahati sa Nepal at Tibet. Ayon sa Malacanang, wala pang Pilipinong napaulat na namatay o nasugatan, pero isa ang nawawala batay sa Nepal Tourism Board. 18 ang OFW sa Nepal, habang 128 na Pilipino ang nakapag-asawa ng Nepalese at naninirahan na sa Nepal. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga biktima ng trahedya, habang tumutulong na ang China, Amerika, India at India sa search and rescue operations.
0: Kita mo ba yung video niyan?
2: Nakakalunos. Oo, kalunos-lunos.
0: Katakot. Time check, Miss Beautiful.
2: Kulay pa lang. Nakakatakot na, Diyos ko po. 7:23 na po ng umaga.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inosin.

0: para sa akin? Pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measure. Sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Set 25, balikan po natin ang mga balita. Apat ang naitalang namatay dahil sa leptospirosis sa Maynila kahapon. Sa tara ng City Health Department, 45 ang bagong kaso. Ay mahigit 400 na ang tinamaan ng sakit simula noong Enero. Bakit naman lumuwag ang emergency room sa ospital ng Maynila at nagbukas na rin ng ilang kwarto para sa ibang pasyente. Sa Navotas, 12 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan isang namatay. Pero ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, wala pang outbreak ng leptospirosis sa bansa at nananatiling manageable ang sitwasyon.
5: Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH, kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. May sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available at tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround.
4: Inasa ng pagdami ng mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
6: Sinita ng ilang kongresista ang Commission on Higher Education dahil sa hindi nagamit na 2 bilyong pisong scholarship fund sa budget deliberation ng Kamara. Kinwestiyon ni Bagong Henerasyon Partemis Representative Roberto Nazal Jr. kung bakit tinanggihan ng CHED na maipasok sa scholarship program ang ilang estudyante sa kabila ng hindi nagagamit na pondo. Paliwanag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis, maraming estudyante ang hindi napasama sa scholarship tulad ng Tulong Dunong Program dahil nanggagaling sa mga kongresista ang listahan ng benepisyaryo. Aminado si Agrupis na may butas sa kasalukuyang sistema kaya nakikipag-ugnayan ang komisyon sa mga mambabatas at DSWD para makakuha ng sinasabing malinis na listahan ng kwalipikadong benepisyaryo.
7: Ang sa akin po, bakit po nakaka-reject tayo ng mga estudyante na humihingi ng benefit while billions for educational assistance remain unused and are allowed to lapse?
8: Sa TDP po, ang one reason kung bakit madaming hindi ng TDP is that the list is coming to our benefactors. So for Treasury Education Subsidy, noong 2025 po, unfortunately, yung system is not as systematic. Kaya po, nag-sign kami ng DSWD na sabi ko, it is not the job of CHED to validate on the ground. You submit to us the clean data of DSWD.
6: Nanindigan naman ang ilang kongresistang walang legal na basihan para payagang makapasok sa scholarship program ang ilang estudyante dahil lang kasama sa listahan ng mga kongresista.
4: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang report kaugnay ng mga online group na sangkot sa grooming ng mga minor de edad na ikipag-ugnayan ng PNP sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang lawak ng operasyon ng mga grupong sinasabing humihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online gaming platforms. Inaalam na rin ang iba pang posibleng sangkot sa recruitment ng mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Noon na naiginid na Malacanang na bukas si Bangulong Marcos sa posibleng pag-ban sa ilang online applications para mapigilan ang karahasan sa mga menor de edad at pagkalat ng maling impormasyon.
6: Tukoy na ng Mandaluyong Pulis ang estudyanteng nagbanta sa Lasal Green Hills. Huh? Green Hills pala ito.
4: Paano nagbanta?
6: Nagbanta raw sa...
4: Bata?
6: Oo, bata. Hindi sinabi kung anong grade level. Sinuspindi ang face-to-face classes sa paaralan matapos ang Facebook post ng estudyanteng nagpakilala bilang shooter.
4: Baka nagbibiro lang, no? Kailang bawal yung
6: bawal
4: ganyan.
6: Bawal na yung ganyan. Hindi naman tinukoy ang grade level ng estudyante habang biniberipika ang iba pang impormasyon. Sa opisyal na pahayag ng LaSalle Green Hills, pinalakas na ang security measures ng paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok sa susunod na linggo. Noong Miyerkules, nagkansela rin ng physical na klase ang San Beda College, Alabang, sa Muntinlupa City dahil din sa security concern, pero hindi idinetalye ang banta. Ayon sa San Beda, nakumpleto na ang assessment at idineklarang ligtas ang buong campus, kaya balik eskwela na ang mga estudyante kahapon.
4: Sa Samar, tinutugis ng binatilyong nagpaputok naman ng baril sa Katbalogan City. Sa investigasyon, sumugod ang tatlong nakamotorsiklong binatilyo sa Barangay Mercedes. Dali na habol ang nakaaway na tatlong minor de edad na sakay din ng motorsiklo. Buo ba ang sospek at nagpaputok ng baril? Saka sinipat itinumbang motorsiklong iniwan ng hinahabol na grupo. Tukoy na ang isa sa mga sangkot sa gulo habang patuloy na hinahanap ang binatilyong nagpaputok ng baril.
6: Sa Valenzuela City, kritikal ang lalaking senior citizen at dalawang anak sa sumabog na tangke ng LPG sa Barangay Bagbagin. Sinasabing sumabog ang tangke nang gamitin ng biktima sa loob ng kanilang apartment sa kasumiklab ang sunog. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
4: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inaabangan na ang pagbabalik ng Pinas o sa Pinas ng singer-songwriter at global superstar na si Bruno Mars. Nakatakda magpasiklab si Bruno Mars sa dalawang gabing concert sa Philippine Arena sa May 15 at 16 ng susunod na taon. Sa eksklusibong panayam ni MJ Felipe, sinabi ni Bruno Mars na hands-on siya sa pagkaplano ng concert tour. Excited na rin ang singer na may dugong Pinoy na magbalik sa Pilipinas para makasama ang o magparty ang Pinoy fans. Ayon kay Bruno Mars, malapit na niyang ilabas ang isang Filipino song pero hindi pa nagbigay ng ibang detalye. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Persian. Balik sa inyo, Alvin Doris.
4: Magkano raw yung ticket dyan? Paghandaan nga natin yung pag-ipunan ko. Next year pa naman yan, diba, June?
6: May.
1: Next year pa naman siya. So far, parang wala pa akong nakita mga details para dun sa may tickets niya. Pero ako, next year yan.
4: Malamang mahal yan. Malamang mahal yan. Partner, eh, magaling yung Bruno Mars eh.
6: Oo. Pero, at saka half Pinoy pa yan.
4: Half
6: tama
4: Pinoy
6: ba?
4: Oo.
6: Oo, yes. Tama. Bisaya yata ang nanay.
4: Hindi naman.
6: Tama ba?
1: Sorry, Doris?
4: Oo.
6: Bisaya yata ang nanay, taga Dumaguete.
1: Ang roots niya dito sa Philippines ay Manila and Cebu.
6: Oo, Cebu.
1: So, yes.
6: Oo.
4: Fernandez apelido niyan, di ba?
6: Mm-mm.
4: Oo. Ano-ano ni Zen yan?
6: Tiyuhin.
4: Bigyan kinlame, ano? De, pagandaan po natin. May time pa naman eh. Pag-ipunan natin, eh, Bruno Mars yan eh.
6: Sa gitna po ng mga kinakaharap nating problema, pwede naman tayo mag-relak-relak ng kaunti.
4: Sa Bulacan yan, partner.
1: Sa nakaipon.
4: Sige, maraming salamat. Ganiel Krishnan, thank you! At yan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
6: Ako po si Doris Bigoña.
4: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
9: Gising Pilipinas Energy Energy!
10: Radyo Patrol, Balita Alas 7! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: all while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Bago pa man sumikat ang araw.

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
2: Gising Pilipinas.
1: Good morning!
3: Oy, Eliza, si Sarah Concepcion, oh, nagtatanong, totoo daw po ba yung cash gift? No, sa nanay niya, 96. Sabi ko sa inyo, i-line up nyo sa Monday yung
4: pasok
3: ano.
4: Pasok yan.
3: Ha?
4: Pasok na kasi nag-96
3: ikaw
4: na.
3: Ikaw ba magbibigay ng pera?
4: Hindi, ako na nga makikipag-usyoso doon.
3: Pag hindi, pag umasa ang nanay niya diba na 96 80, dahil diniklara mo, ikaw
4: 80,
3: magbabayad.
4: 80, 85, 90, 95, 100.
3: Oh. Eh, 96 nga eh.
4: Pwede wala.
3: Oh. Na mag na 97 sa December. Oh, wala pa rin po nag-apply nung 2024 pa nung 90. Kita mo yan, mga ganyang problema.
4: Diniskusyon natin
3: ay,
4: yan.
3: Kaya
4: eh.
3: Nga sabi ko nga kanina, kako naalala ko, nakadalawang episode na tayo at tungkol dyan.
4: Si Maring Mercedita.
3: Yes. Oo. Oh, eh, sa Monday pa lineup ni Eliza yan, ha?
4: Sige.
3: Kung sino yung man yung in-charge niyan at kung talaga bang magbibigay. Bev H, mga naumaga sa'yo at si Jasper Del Rosario, Registry Entry Unit at kartero po ng Manila Central Post Office. Thank you, Jasper. Pwede go. Meron ka?
4: Si, it's me, Jerif.
3: Oh. Oh, yan. Kumakain. Nakati ko na yun.
4: Oh. Ah, nabasa mo na.
3: Kumakain ng, ay, nagkakape.
4: Nagkakape. Oh. Ang, yung almusal niya. May kape at sabay ng...
3: may kutsarita pa yun.
4: Oo nga. Oo, meron pang kutsarita. Ayos na ayos.
3: Sabi ni Ruby, dapat ang Meralco, laging may check-up dyan sa kontador. Ang daming ganyan talaga eh. Nagnanakaw ng kuryente. Oh, governor.
4: Si Jay Collins, happy Friday. Pag-greet po ng happy birthday, Councilor Chiki Carion of Valenzuela City. Ganyan tayo eh. Para-paraan kayo eh. Ako mamememohan yan.
3: And speaking of birthday partner, nag-birthday kahapon si Ambassador Francis Chuan. Hindi ko na mati. Hindi ko na bati kahapon.
4: Eh, di ngayon natin matiin. Ayan na,
3: Ambassador! Bikin ni men, ha?
4: Aba, happy, happy birthday po. Hindi pa tayo nagkikita ever.
3: Alam mo pa nila, naghanap ng mapapakain yan.
4: Oh, hindi pa kami nagkakakilala.
3: Ay, kaya nga.
4: Oh, oh.
3: Ay, kahit naman breakfast, pwede, di ba? Pagkain din naman yun.
4: Dito lang sa tapat natin.
3: Ambassador, good morning po. Loko lang po. Happy, happy birthday, Ambassador Francis Chu, ha? Birthday din ni Racy. At nagpapabati. Racy, happy, happy birthday. Sama si Edith Sinam Paco, Maynila. Si partner, Dorian Aragon, good morning. Governor.
4: Si Rowena Sales Ale. Ay ka, 23 hours ago. Sabi niya malakas daw ang ulan doon sa kanila sa Maynila.
3: Ay, refresh mo.
4: Oo.
3: Refresh mo, may lalabas.
4: Pero ito gusto kong balikan. Si Nomer Maricante.
3: Wala na, late na tayo niyan. Hindi natin nabasa yung kahapon.
4: Ay, kaya nga, pero gusto kong basahin.
3: Nakamonitor ba ngayon?
4: Hindi ko lang alam. Oo.
3: Ay, medyo maulan ngayon. Pag maulan, alam mo naman si Nomer, nakaano lang yan.
4: Oo.
3: Nasa kama lang.
4: Wag na, Nomer.
3: Wag na.
4: Bumangon ka na. Ay, wala kasing pasok.
3: Anong walang pasok?
4: Diba,
3: may pasok ngayon. Ano ka ba?
4: Di ba long weekend?
3: No, sa Monday pa, walang pasok.
4: Ah, ganyan ba?
3: So, ang long weekend nila ay Sabado, Linggo, and Lunes. Ngayong araw, may pasok pa, di ba? Hindi, walang pasok yan, Camille, sa school.
4: Mga school, ahan.
3: Pero yung trabaho, may pasok, di ba? O, may pasok
4: pa. O, meron pa. No work, no pay, alalali mo.
3: Mamaya, hindi yan papasok ang mga yan dahil sinabi sa DCM, hindi, walang pasok yung school.
4: Oo.
3: Pero pag may trabaho ka, may pasok ka.
4: O, eh,
3: sa ngayon.
4: Sorry na. Mali naman pala ako. Akala ko walang pasok pati mga opisina.
3: Meron pala.
4: Meron po. Bumangon na po kayo.
3: Mark Hernandez, magandang umaga sa'yo. Si ano pa na tawagin mo?
4: Nasa gitna na naman ng kalsada si Zeus Legaspi, nasa Mandaluyong. Zeus!
5: Yes, Alvin at Doris, patuloy nga naranasan yung nasa katamtaman lakas ng ulan sa Mandaluyong City yan as of 7 a.m. O hanggang 7.30 yan kanina umaga. Sa kanto ng Abligpay Street at New Panaderos Extension na boundary yan ng Mandaluyong at Maynila ay nagsisimula ng tumaas yung tubig sa kalsada pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Sa Abligpay Street din, nadaanan natin yung ilang bahagi ng kalsada na malubak at maputik bunsod ng pag-uulan. Sa Boni Avenue at May Silo Circle na mabilis tumaas yung tubig dyan sa bahagi na yung Mandaluyong City, wala pa naman tayong namataang pagbaha. Dire-diretso lamang din ang usad ng mga sasakyan sa Shaw Boulevard. Yan ang pinakahuling sitwasyon sa Mandaluyong City, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
3: Ano sabi mo, Zeus, na ulinig ako, walang baha sa May Silo Circle, kamo? Wow!
5: Sa may side na yon, hanggang Boni Avenue, inikutan natin yan kanina. Hanggang makaabot tayo ng Aglipay Street, sa kanto ng New Panaderos Extension, papuntang Maynila. Wala pa naman tayo na mataan dyan ng malalim na pagbaha. Pero sa kanto ng yung papuntang General Calentong, Alvin at Doris, meron tayo nakitang gutter dip na tubig na naipon dun sa may kanto na yan. Pero hindi pa naman yan naapektuhan yung usad ng mga sasakyan. Agi na yan ng Mandaluyong.
3: Interesado ako sa May Silo Circle kasi tumanda na tayo pa rin. Ikaw tumanda ka na rin. Ako tumanda na rin.
4: Uh-oh.
3: Kada may ulan, yung palibot ng City Hall, lalala mo yun, yung papuntang Makati, baha palagi yun. So ngayon, at least walang baha. Di good news po yun. Hindi ba, Jesus?
5: Natin, kapag bumuhos talaga ng dire-diretso yung malakas na ulan, tumataas na, mabilis tumaas talaga yung tubig dyan sa may Silo Circle. Ang ngayon lang kasi umaga, Alvin, katamtamang lakas pa lamang ng pag-ulan yung nararanasan sa bahagi na yan. Pero titignan natin, kung lumakas ang ulan at magpatuloy yung ganong klase ng pagbuhos ng ulan, kung tataas pa muli yung tubig dyan sa bahagi na yan na Mandaluyong.
3: Very good. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Si Zeus Legazpi po yan. Thank you.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
3: Yung Espanya, babaha na, Bigornia, dumaan ka ba sa Espanya?
4: Hindi eh.
3: Ah, hindi?
4: Oo.
3: Alamin natin mamaya kung bahan na yung Espanya. Jing Pai, good morning. At si Chris Aberini Casiano, pag-greet daw ng husband niya, birthday.
4: Happy birthday.
1: Happy birthday!
3: Si Ogie. Ogie, happy birthday.
4: Alcacid ba ito? Hindi nga, nag-birthday nga si Ogie.
3: Pag Ogie, Alcacid agad.
4: Sino gusto mo?
3: Sabi niya, September 11 pa raw ang selling ng tickets.
4: Sa kay Bruno.
3: Kay Bruno.
4: Oh, yung mga
3: partner, bilhin mo ko ah.
4: El Krishna.
3: Si Camille na lang, palduyan partner.
4: Ay, oo, laging
3: palduyan. Oo, sinilip ko yung followers ni Camille Pustolero. 100 million ba?
4: Wow.
3: Ay, mababali wala. Kahit 20 mil pa yung ticket. Gusto mo tatlo pa.
4: Ayun na nga. Oo, may plus one pa.
3: Correct.
4: Oh, yung mga nandiyan dyan sa Maynila, baka kayo po ay natatraffic dyan at alam nyo, nakikita ninyo, may pagbaha. Tawag nyo lang po sa amin.
3: Oo.
4: Para kayo maging radio patrol namin.
3: Or ilagay nila sa X.
4: Mag-X kayo or mag-post kayo sa ganyan para malaman natin, ha?
3: Si Jenna Peñaranda, pabati po na advance happy birthday ang aming bunsong kapatid na si Joanna Angoya. Magpapansit ka naman. O naku, nahawa na kayo kay Bigornia. Lilibit Oyi. So Friday po, kanina 5 a.m. pa po ako naka-tune in. Oy, thank you. At si June Villa ng Koh Samui sa Thailand. Magandang umaga sa iyo. At si Wet Villanueva Tabilia. Fan po kami ng DZMM.
4: Oy, thank
3: Lagi
4: you.
3: Po yan, araw-araw ng umaga. Wet, kung pwede, makinig nga kayo sa radyo. Yung gamitin nyo yung radyo.
4: Transistor.
3: Kailangan na, yung transistor, no?
4: Oo.
3: Kung pwede lang naman. Kung meron kayong ganyan, monitor nyo kami.
4: Ang laki yung baterya nun, di ba, partner?
3: Hindi naman. Meron maliliit.
4: Pero yung ganun.
3: Hindi, meron maliliit. Yung sasabi yung para mataba.
4: Oo, yung mataba.
3: Then, meron ding maliit.
4: Oo, yung matabang bilog na bilog. Meron akong kilala, abogado, ganun eh.
3: May ganun pa, partner. may ganun pa. Kasi may nagamit pa ng mga ganyan eh.
4: Oo naman, yung mga nando doon sa sakahan, yun ang bitbit nila.
3: Kaya lang, kailangan mong palitan yun.
4: Ayun lang, malakas sa baterya.
3: Oo. RC Castle, magandang umaga. Si Lourdes Yabut, nagpapa-shoutout din, partner. Bilisan mo yung ano mo, yung ex mo, i-refresh mo, ha? Bago natin kunin yung ating guest, Jing Subito, magandang umaga. Si Noriel Aragon. Na-check mo na? O kunin ko muna?
4: Kunin mo muna.
3: Si Ginoong Harold Atondo. Oh, partner, linawin ko lang, hindi po ako ang nag-suggest ng topic na ito, ah. Para lang malinaw, ah.
6: Oo.
3: Yung tungkol sa mga biyahe.
6: Ah, okay.
3: Oo. Yung second vice president ng Philippine Tour Operators Association of Iltoa at president and CEO po ng ATD Experience. Magandang umaga sa iyo, Sir Harold.
1: Good morning!
7: Magandang umaga, Sir Alvin and Ma'am Doris.
4: Hello
3: po. Opo, opo. Bahana po ba sa lugar ninyo? Dapat pa rin pupunta na studio niya si Harold, eh.
4: Ay, sayang.
3: Kaya lang naka-electric vehicle siya.
4: Ah, okay.
7: Yeah.
4: Bahana?
7: Tama po. Kanina medyo tumaas na po ang tubig sa may Maseda. Naririnig ko kanina kung sino man po ang taga Espanya, no? Yun po yung pinakahuling report as of 6:30.
3: Apro kaya
7: naman.
3: Ngayon
7: naman po medyo bumaba na daw
4: bumaba
7: po. Eh.
4: According
7: po sa mga motorista.
3: Okay. Sige, tama naman 'yan, ano po. ano ang event na meron kayo? Partner, sa lahat po ng mga makakatiyong paa.
4: Gaya ni?
3: Ay, wala na akong example.
4: Hindi na kailangan.
3: Meron pong event sa mga nagbabalak na magbakasyon.
4: Uh-oh.
3: Meron po silang event. Eh, sabi namin, Friday naman ngayon. Di pagbigyan natin yung Filtowa. Ano po? Go ahead, Harold.
7: Yes, Sir Alvin, no, taon-taon po kami po bumibisita sa inyo para po makahingi po ng inyong suporta at sa mga makikinig po natin at manonood na kayo po bumisita sa September 4, 5, and 6 sa SMX. Meron po ulit ika-37 na taon na po ng Philippine Travel Mart. Ito po ang pinakamatagal na, pinakamalaki na travel expo po sa Pilipinas. Kasama po namin dito ang buong region mula Region 1 to Region 17, kasama rin po ang BARM. Sila po ay magpapakita ng kanilang mga kakaibang mga destinasyon, produkto at kung ano pa pong mga dapat nating malaman sa kanilang lugar, no? Ito po ay sinusuportahan, Ma'am Doris and Sir Alvin ng East West Bank. Sila po ang aming bank partner, pati na rin po ang Philippine Airline as our official airline.

0: September po. Ang makukuha mo po dyan mga deals is hindi lamang po September to December, no? Pati na rin po ang pang next year, hanggang September next year din po. So, kung kayo po ay nagbabalak na bumisita po sa ibang bansa or outside of Philippines, makapture nyo po ang winter, spring, summer, and autumn until next year. Maganda po na pinaghahandaan natin ang ating mga travel para po nagiging hassle-free lagi. Alam naman natin na kapag po tayo ay mabilisang mag-desisyon, no? Minsan, doon pa tayo napupornada dahil marami tayong naiwan, marami tayong nakalimutan, may marami tayong hindi na-consider. Kahit po sa simpleng pananamit lang, no? Kung hindi natin paghahandaan ng ating biyahe, baka magkaroon tayo ng mistake pagdating po doon sa lugar.
1: Ano ba yung magandang, ano? Harold, ano magandang example dyan na pwedeng i-explore ng ating mga kababayan? Ano ba yung mga hot destinations na pwede nilang pag planuan at pag-ipunan at ma-avail nila dyan sa Travel Mart na yan?
2: Basta yung mura lang, ha?
0: Opo. Actually po, ang pinaka pinopromote po talaga natin sa Philippine Travel Mart is domestic tourism. Isa pong kagandahan dyan is magkaroon po ng platform, no, at magkaroon ng awareness ang mga tao na hindi lamang po Boracay, Cebu, Palawan, ang mga destination na pwede nating bisitahin at talagang maganda. Andiyan din po ang Romblon, andiyan din po ang Masbate, meron din po tayong Misamis Occidental, Camiguin, Siquijor. Yan po ay all year eh, no? Maganda pong bisitahin anytime. Hindi po sila nagkakaroon ng winter o nagkakaroon po ng restriction pagdating sa travel. So, it's a good option, no, for the Filipinos. Pati na rin po yung mga within Luzon na pwede po nating bisitahin gamit ang ating mga sariling sasakyan or public transportation o kaya naman po bus kung mag-arrange po tayo ng malakihang grupo sa pamamagitan po ng tulong ng mga travel agents. Ilocos, Quezon, napakalapit lang po niyan. Pati na rin po ang ating mga bagong destination within the Metro Manila. Hindi naman po sabing bagong-bago, pero it's a new crafted destination that would appear to not only po sa ating mga lokal but also for those international visitors po natin. Kagaya po ng mga food crawl, Michelin cafe, ng mga tours po dito sa Metro Manila. But if you're talking about international, syempre po, pinaka patok na patok po talaga ngayon is Vietnam, pati rin po China. Talaga pong malakihan din po talaga ang diskwento makukuha natin kasi tumutulong din po ang mga operators at ating mga partners sa outside of the country para po magbigay ng mas murang diskwento sa Philippine market. Dahil alam po talaga nila na ang mga Pilipino ay, sabi nga ni Sir Alvin kanina, makakatiyang paa.
1: Opo. Nabanggit mo yung Vietnam. Si Camille nga, galing ng Vietnam partner.
2: Oo nga.
1: Bumalik ng Vietnam.
2: Oh. Pero bakit walang pasalubong?
1: Hindi, meron.
2: Meron pala.
1: Meron naman. Ibig nga sabihin, partner, magaling yung
2: ano nila.
1: Tourism promotion
2: correct.
1: Ng Vietnam.
2: Correct.
1: Mura. Sige, go ahead.
2: Tanong ko lang kay Sir, ano ang pasok doon sa travel, ano nga tawag?
1: Sale.
2: Oo. Pasok ba ang ticket?
1: Airfare.
2: Oo, ang accommodation.
1: Tours.
2: Tours, oo, kasi di ba kailangan mo yun.
1: Siyempre.
2: Oo, kasi kung mag-isa ka lang, mag-do it yourself. Parang waste
1: transport,
2: of time.
1: Transport, kailangan mo yan.
2: At saka kung saan ang kakainan.
1: Yan, food.
0: Tama po. Lahat po actually ng component ng isang travel ay pasok na pasok po dito. Unang-una, ang airline po natin partner ay si Philippine Airlines. Sila po ay magbibigay ng diskwento. Ang amin pong balita ay more than 50% pa po ata only on those 3 days, no? So kailangan pong bumisita kayo doon po sa SMX para ma-avail nyo po yung promotion po nila. Ang kanilang promotion ay hindi lamang po domestic destination but also international destinations. Alam po natin na lumalaki po talaga ang mga ruta ng Philippine Airlines. Kaya po mas maganda, no, na kung meron po kayong mga plano, may not be this year but even until next year po, bumisita po kayo doon kasi yung promo na po yun, valid lang po doon sa 3 araw na yon. Hindi din po siya available online or sa mga ibang ticketing partner nila. It's exclusive po

0: para sa event. Same thing din po sa mga hotels. Pag pumunta po kayo doon, makikita nyo pong iba't ibang hotels, from a boutique hotel to a 3-star to 4-star to resort level po. Nandoon po sila, sila rin po ay mag-exhibit. Sila po ay magbibenta po ng mga super discounted room rates, pati na rin po kanilang mga banquet or restaurants, even po mga spa and other wellness activities. Sila po ay mamamahagi ng magandang diskwento para po sa mga travelers po natin. So pwede po natin magamit yan. Ang tawag po namin dyan is a travel voucher, no? So, or travel certificate. You purchase it now at a very affordable rate. Tapos pwede mo siyang magamit, no? May mga iba pong voucher po na valid for 1 year. May iba naman po valid for 2 years. O yung iba naman po is non-expiring na tinatawag, sir. So talaga pong marami tayong mapipili doon. Hindi lamang po destinations, no, or resort. Meron din po tayong mga transport service. May mga ancillary services din po. Like for example, kailangan nyo po ng travel wifi, kailangan nyo po ng luggage, no? Marami pong ganong klaseng mga, pati rin po picture booth or photo book, no, Ma'am Doris? So maganda po kasi na kapag nagka-travel tayo, hindi lang nasa cellphone natin, no? Mas magandang nasa, may napiprint out tayo para meron tayong binabalik-balikan. Yung mga ganyang klaseng pong related sa travel ay adudod din po yan sa Philippine Travel Mart. So it's a one-stop shop for every travelers.
1: Yeah.
2: O pwede bang mag-level up tayo kagaya ng ibang mga bansa? Nag-uusap kami ni Alvin, Vietnam.
1: Kasi magaling sila sa marketing, partner. At mura, magtataka ka bakit mura sila. Sa atin ang mahal.
2: Oo nga, Harold, yung ibang biyahe, mas mahal pa yung domestic natin.
1: Kaysa yung Manila Batanes lang, partner, ang mahal.
2: Kaya nga, bakit ganun? Paano ka maiinganyo?
0: Actually, talaga pong matagalan nating issue talaga yung presyo natin dito, no? Wala pong ibang sagot dito sa ating hinaing, kundi dahil po tayo ay composed of 7,000 islands, at para po tayo makapunta doon sa destination na pinopromote po talaga natin, eh talagang kinakailangan po natin ng eroplano. Hindi lang po eroplano, kundi pati na rin po bangka, no, na lahat po yan ay na-operate po ng by capacity, no? Depende po sa capacity, depende rin po sa laki ng eroplano, pati na rin po ang oil or ang crudo ay kailangan po i-consider sa presyo. Marami pong cases na ganyan, pero if you're going to look back, Boracay, yung ating pong mga kumbaga established na po ng mga destination like Cebu, Boracay, Davao, makikita niyo naman po na kahit po sa less than 5,000 pwede tayo makalipad papunta doon. Meron din pong mga accommodation na less than 2,000 or 1,500 po ng mga accommodation for one night. Meron ka pang breakfast kinabukasan. So nakadepende po talaga din siya sa destinations, no, kung saan tayo babiyahe. Kaya po mainam na kung tayo po ay magibalak pumunta sa isang lugar, mas maganda na marunong tayo at maging wise tayong consumer, na mag-research po tayo ano bang magandang season, kasi minsan po ang season talaga would also affect also the price. Pati na rin po kung oras ng travel natin, at pati na rin po yung mga dapat natin consider, no, kapag tayo po ay magta-travel doon sa destination. Sige. Para paghahandaan natin at pag-iipunan.
1: Thank you, Harold. Bago ka mag-final plugging, sabi ni Chris, feeling ko lang malaki pa din ang difference ng tourism ng Vietnam, Thailand, etc. As in, lalo na sa Vietnam, ang mura po talaga. Ang transport system sa Taiwan, grabe, ang galing. Sana more attractions ang gawin sa Pinas. Invest in tourism. Kasi yan ang magpapayaman talaga. O, kita mo? Tama po yan. Anyway, Harold, you have 30 seconds. Please invite them to attend yung inyong event sa Philippine Travel Mart. Go!
0: Yeah, inaanyahan ko po ang lahat po ng mga manunood at makikinig na kayo po'y bumisita. Next week na po yan, September 4, 5, and 6 sa SMX po. Meron po tayong Philippine Travel Mart. Nagbabalik po kami taon-taon. Makikita nyo po lahat ng mga discounted travel deals po. Pati na rin po ang mga representation ng bawat region po ng buong Pilipinas. Okay. Ito po'y malaking piyesta sa tulong po ng Department of Tourism, TPB, pati na rin po ang aming bank partner na si East West Bank. Kung meron po kayong East West Bank card, pwede po pumunta doon. May mga installment promos din po sila at pati na rin po ang Philippine Airlines in which doon po sila yung magbebenta rin po ng kanilang exclusive ticket fares para po sa inyong lahat.
1: Thank you, Harold. Maraming salamat sa oras mo at mabuhay.
0: Salamat po, Ma'am Sir Alvin.
1: Mabuhay po ang Philippine Tour Operators Association. Maraming salamat si Harold Atondo po yan. Happy 75th birthday kay Pepito Cruz ng Ontario, Canada. Mula kay Rose Flores ng Pateros, Maynila. Pateros, Metro Manila.
2: Pwede, bakit meron ako nakitang malita?
1: Saan?
2: Doon sa lobby.
1: May malita?
2: Oo, para sa'yo daw.
1: Hindi. November pa ako, Alice. Sabi ni Melita naman. Sabi mo malita, di ba? Ito, Melita Ambay. Pasabi mo to sa ano sa atin niya. Sabi niya, sa Free TV Prime Media Batangas, wala po kayong picture o video. Pero okay naman po yung signal. Bakit ganun? Wala daw tayong video doon, partner.
2: Hala.
1: Pero paki-check niyo po.
2: Naririnig tayo.
1: Oo, naririnig. Pero walang video.
2: Diba, thank di you. Po magpapadala po kami ng mga picture namin ni
1: Ma'am Luz de Leon, happy weekend. At sabi ni Ambassador Francis Chua, 77 years old na raw siya, partner.
2: Wow.
1: Oh, lucky pa yan. 77.
2: 77.
1: Alam mo na,
2: ha? Ay, Louis Basco, tumigil ka na nga ng kakakain. Nag-treadmill, partner. Pero kumakain ng pandesal.
1: Oo, ka magpapaniwala dyan. Sabi ni Myla Ong, grabe ang ulan at hangin sa Subic, Zambales now.
2: Wow.
1: Since kagabi pa, parang gabi dito kasi ang dilim. Ayan, sabi ni Manong Road kanina, diba?
2: Oo. Kagabi din ang nakakatakot yung ihip ng hangin sa amin sa Paranaque. Alam mo yung sumisipol?
1: Talaga? Oh. Malakas?
2: Malakas.
1: Sige. O partner, iwan na kita dito, ha. Okay. Happy weekend. Say, sino ba kasama mo?
2: Hindi ko alam.
1: Happy watching muna kay Miss Kares Banson. Ang taray, ang gano'n pa nga,
2: Kares.
1: Pag ginabing Kares, parang ginagano. Parang hinahaplos ako.
2: parang ano... Hindi, partner, meron niyang panggamit ng mga kababaihan.
1: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz, Deo Jeronimo, at Richard Merng. Happy weekend sa inyo lahat bukas po. Tutuloy natin yung diskusyon natin sa Bill Shock. At least mahaba-haba dun, partner.
2: Oo.
1: Kasi pag sa atin, limitado yung oras. Sa akin, kahit papano may dagdag pang oras.
2: Tama.
1: Wise Consumer, alas 11 hanggang ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kahit tanghali na kayo gumising. Total, yung Wise Consumer, 11 a.m. naman, di ba?
2: Hindi! Pag Bill Shock? Ganon, oh.
1: Kaya nga.
2: Para ano pa.
1: Dahil long weekend, okay lang po, wag na kayong gumising ng maaga.
2: Uh-oh.
1: Alas 11 pa naman yung show ko, 11 to 12. Hayaan nyo na yung iba dyan.
2: Meron daw yellow alert at red alert sa Quezon City grid.
1: So, ano dapat oras gumising?
2: Mga 5:30. Para pasok si na Christian, si Victoria Tulad, si Robert Mano,
1: Butiano
2: Masa.
1: Loko lang.
2: Tapos pagdating ng alas 11, red alert. Wala na pong...
1: Manonood.
2: Wala na kapasidad. Wala na kapasidad.
1: Wala na pwedeng manood ng alas 11. Hanggang alas 10 lang.
2: Hindi, hanggang alas...
1: Pati si anong oras ba yung kay Robert?
2: Anong oras yung balita mo? Balitaan?
1: 8?
2: 2-8. Yellow alert ka lang.
1: Susunod na, Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antimano Mano and Mutiano Maso Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa...
2: So, teka, partner. So, see you next month.
1: Oh, my God. Hindi. Kasi Monday, 31 pa lang. Mali ka. September 1, Tuesday.
2: Lahat na lang mali. Lahat na lang mali.
1: Ako po magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas Energy. Happy weekend! Long weekend. Bye-bye.
3: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Joris Bigornia. Gising Pilipinas.